0: Yeah, Jesus, to se mi dada, to se mi lore, lo se mi dada. Gbogbo eyin omo Olorun e wa dide nle. E kan ma lo siwaju e ma lo seyin. Gbogbo eyin te wa ni Sona Church. Ba se se yo wa an gbe bo ni church laaro yi. Mo ti ka orisirisi awon eyan mefa. Bi ogo se nje ti Olorun ipele awon marun ti won gbadua fun laaro yi. E kan ma so ni pe thank you father. Ma rin lo waju ko ma rin wa seyin. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. O say thank you father. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Baba o se, Oluwa o se, Jesus o se, Baba o se, emi mimo se, Baba o se, Jesus o se. Forever, O Lord, we shall continue to be grateful unto thee. O goni fun o Jesu. Jesu, Oluwa wa. E wo mi, ko to di pe ma bo sinu iwasu laaro yi. Nibo ni iyo yin wa? Iyo yin ko gba agbara. Loruko Jesu ko gba agbara. Iyo mama igba agbara. Iyo baba igba agbara. Loruko Jesu o ya gba agbara. Ki iyo yin ko gba ase. Ki iyo yin ko gba agbara. Niseju yi. In the name of Jesus Christ. Ko sini atin baradi. Ba se lo iyo yen. E je ki so bayi gbogbo eni to ni anfani lati ma gbo mi. Mo so pe orisirisi ogun lo wa. And orisirisi eroja. Le yan ma fi gbogun ti iwe ogun to ba wa. You use different weapon to combat different battle. Orisirisi eroja ikani yo. Bo ti e je pe yo won. Ise to le se po mo ti mu bo die die latana mo ti so orisirisi pele awon eyan ta gbadua si e wo nti mama iso e wo bi ogun e wo na bi ti ogun gba wole ko to di pe ma soro tintin nipa iyo engineer e ba mi na mic si mama ilenu eh atana mo ti mu oro won mo ti nje lenu
1: baba mi o e ka ro sa o e ku se oluwa o olorun a ma ran yin lowo o

0: agbára ọlọ́run iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín tó ti gòkè kò ní jábọ́ mọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní ẹ̀rí lórí ìwé tí a rà, ìwé àṣírí. Nígbà tí mo dé ibì kan, àwọn iṣẹ́ ṣe tẹ́ ní ká máa ṣe mẹ́ ká máa ka àwọn bíbélì yẹn, mo kà á. Wọ́n ibi tí mo dé ní chapter 83 láti jẹ́ kí àṣírí ọ̀tá ó tú.
1: Ṣé ẹ tún gbọ́ nǹkan? Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé ìwé lásán ó tún lè ṣẹ́gun. Àwọn òyìnbó wọ́n tẹ ojú wa mọ́lẹ̀, wọ́n ní tí ẹ bá fẹ́ fi àṣírí pamọ́ fún èèyàn dúdú, àwa dúdú báyìí, wọ́n ní ẹ̀kọ́ sínú ìwé. Àwa béèrè pé kí ló dé, ó ní èèyàn dúdú èsì ìwé wo? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ níwèé àṣírí lọ́wọ́, ṣé ọmọ sí agbára tó ń bẹ̀ ń bẹ̀? Ṣó ò sí ìwò? Nínú ìwé àṣírí mo tú àṣírí, mo sì sọ àwọn oríṣiríṣi èròjà tó lè lò láti gbógun ti gbogbo ogun tó bá wà. Oríṣiríṣi ogun ló ní oríṣiríṣi èròjà. Ẹjẹ́ tún fi eléèkún, ṣé ẹ rí olí kọmínìọ̀ tá a gbàǹjọ Sunday? Èròjà àbàmì kan tó ni, ìyẹn ni ó lídìí wa lọ sí méjì méjì ni màá fún yín. Ṣé ẹ rí méjì méjì tẹ fẹ́ gbà yẹn? Ìkan péré màá ní kẹ́ ẹ lò nù church, ìkan ó dọ̀ndì wáhùn. Ọ̀ǹdì wáhùn ò lábẹ́rẹ̀ sí lò. A fẹ́ mọ̀ gbogbo nǹkan tí òjì ò sinmi. Ẹ̀yin kan mọ̀ pé ìdí tí nǹkan ò fi dáhùn inú ilé rẹ lógún wà. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Òní Bíbélì fi sọ̀rọ̀ nípa iyọ̀. Nígbà tí omi burú, tí omi korò, tí ilẹ̀ sá, wòlíì ló ní kí wọ́n lọ wá àwọn kó tó wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Sona Church, ẹ gbé iyọ̀ yín, ó di Sona Church láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní iyọ̀ lọ́wọ́, ó tó di páwọn èèyàn lọ ní aago mẹ́fà àbọ̀ sí aago méje àbọ̀. Màá ti wà lórí Facebook, a tún mọ̀ dẹ́ nǹkan wò. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ ìlànà àmọ́ tá a dán wò. Mi kà parada yé lomi o, mẹ̀kúta háyàdá. Ṣé ẹ rí èdè tí mo tún sọ yìí? Èròjà kan tó ni. Ẹnìkan ní wòlíì bò ni mo ṣe lè rí ìwé àṣírí? Ẹ já mọ̀ wò bọ̀. A ti ṣe àtúntẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án ẹlẹ́ẹ̀kẹwọ̀ jáde. Àtẹ̀yìnbó àti Yorùbá rẹ̀ ni wọ́n wà jáde pọ̀ báyìí. Àtúntẹ̀ ìwé àṣírí, ìwé àṣírí ìwé àbàmì. Wọ́n láwọn dé chapter 83. Àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ka àwọn ẹsẹ̀ bíbélì sínú kíni ẹnjìníà, kíni wọ́n sì ń ka bíbélì yẹn kí wọ́n fẹ́ fi gbógun tì. Ẹ jẹ́ gbọ́ tí ìyá sọ.
0: Bàbá mi, mo rò wípé àwọn àṣírí ọ̀rẹ́ kéékèèké nínú òpó fẹ́ túnú ayé mi. Mi ò mọ̀ wípé mo ní ọkọ̀ ọ̀run. Nígbà tí mo ka ìwé àṣírí yìí tí mo ṣiṣẹ́ yẹn ní aago kan òru, tẹni ká máa ka àwọn ẹsẹ̀ bíbélì yẹn sínú òróró ní aago kan òru ká máa jí gbàdúrà yẹn. Tí mo ti rò pé àṣírí àwọn ọ̀tá bóyá àwọn tó ń ṣe mí ni ó fẹ́ tú. Ṣìdàdédé ni mo rí wípé ọkùnrin ó ga gbọ̀ngbọ̀n dúdú ló máa ń yọ sí mi lójú ohun tó máa ń sọ fún mi pé àjọjọjọ ṣe ìgbéyàwó. Tí n bá jí sójú ayé, tí n bá ti jí, màá sọ fún ọkọ mi pé mo fẹ́ ṣe ìyàwó. Wọ́n ṣáà máa wò mí. Tó bá tún ti ṣe péyà yẹn yóò tún yọ sí mi. Nígbà tí ó máa di bí ọjọ́ karùn-ún tí mo bẹ̀rẹ̀ péyà yẹn ni mo wá ń bá sọ̀rọ̀ wípé níbo ni mo tiẹ̀ ti mọ̀ ẹ̀rí gan? Bí ìyàwó ni mo lè mi àti ẹjọ́ fẹ́ ṣe? Ó wá dárúkọ bí tóun ti mọ̀ mí. Bí pé ṣé mi gbàgbé abúlé kan, abúlé agbóngbó, abúlé àwọn ìyá tó bí mi ni agbóngbó yẹn wà.
1: Ó ti sùn. Abúlé agbóngbó, màá mọyẹ ọdún tí mọ̀mọ́ yẹn lọ bẹ̀, màá yọ ọmọ ìgbà tó ti mọ̀. Wọ́n láwọn bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúà pẹ̀lú ìwé yẹn. Nígbà tó pé ọjọ́ márùn-ún tẹ́lẹ̀ kó tó pé káwọn bá ti jí, tó bá ti ṣe tán, tọkọ ẹ̀mí bá ti ṣe mọ́ndẹ̀rẹ̀ndẹ̀ yẹn tán, a máa sọ fún wàá ṣe wedding pẹ̀lú ẹ o, àwọn ṣe bọ́kọ àwọn ni. Bíbélì sọ wípé ẹ mọ̀ ṣe jẹ́ òpè sí àrékérekè sátani. Do not be ignorant to the vices of the enemy. Sá, bí àwọn kan bá kọ̀yìn sí tá à ń ṣe yìí, àwa ò ní bọ́dà. Ní tí ó mú ọ wá bá wa ń padà bọ̀. Àṣírí kan rèé, ó lè fi èṣù lé èṣù láéláé. Bó bá ṣèṣù ni mí, olùfẹ́. Bíbélì ní ìjọba tó bá dojúkọ ìjọba, ìjọba yẹn á ya, yóò wò dànù. Òun ló jẹ́ mọ̀ pé ẹni tó ń gbénú mi ju ẹni tó ń gbénú ayé lọ. Ẹ̀yin kan bẹ́ẹ̀ ń bi tẹ́tí ẹ̀ léko. Ìtọ́ pa olúkúmuṣu gbogbo nǹkan mọ́ ọ lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kí nǹkan kan ṣiṣẹ́. Ó ṣeé ṣe kọ́ jẹ́ ọkọ ẹ̀mí ni. A lo iyọ̀ ní ọ̀la Friday, ní òní Thursday. Ẹnìkan níbo la ṣe lò? Ẹ pàdé Ọdẹ́kúnlé Epaphras lórí Facebook, YouTube àti TikTok láàárọ̀ kùtùkùtù yìí. Ẹ gbé iyọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí Sona Church. Mo ti ran wọn ṣẹ́. Ẹ gbé lọ sí gbogbo Sona Church ibi tẹ́ ẹ bá wà. Aisha, láì gbógun ti ọkọ ẹ̀mí àṣedànù ni. oko emi oko emi le bayan dale oko emi o marugbo nibi ti won ya alujanu de awon emi to subu pelu esu ni awon won di oko emi ti an di aye emi o le ri okunrin to ni aye emi ti oni mo bara re lopo kon mo release si sokoto o le ri obirin to ni aye emi igba ti o ba fi ji gbogbo pata re ni o ti tutu ki wa se yen nikan sign lasan niyan to ba ni oko emi bo se ngbo mi wa mo sise karakara oni si ere eyo kan wa mo awon eyan pataki oni le ku oni kenkele sise ni o ma laso re yo mo wo ikisa omo elerun o si mo jegun e to wa buruju ninu oko emi to ba je sister to ba ni oko emi esa gbe eleyi won o le deru egbe mu oko obo to re ntin deru egbe gan ongan legbe ongan loko emi so we order je mbio so omo ye oko eru egbe to ti di won mu ole ti okun won mu ole ti osdara won ni olo da nkan sodu aseji re won ni o gbe lo sosun osogbo gbogbo ereke adu ati gbogbo eto da si olo foko emi re lo nje ni olo faye emi re lo nje ni an to ba je sister bi mo se so lana na yen to ba je omo ge to ngbo mi to ba ni oko emi ati ni oko aye yi o le to ba wa lagidi to fagidi loko nkan meji lo le se si oko re nkan meji lo le se si iyawo re alakoko isaija ki eyin mejeji omo da bi oke ti ati olongbo e mo jabi iwo na wo ni isin when to fe eyin mejeje wo be se njabi akata iwo gan mo ko je gbadun oko o ri gbadun iyawo ti iyawo ba ni oko emi oko le gbadun lai lai to re ni tin bo lo iyawo re agbara okunkun ni en tin bo lu oko re emi airi ni emi to subu pelu esu ninu iwe revelation chapter 12 verse 7 lo si sale awon alujenu tin wo ninu iwe genesis chapter 6 ti bibeli npe ni omo olorun tin mo ba omo eniyan lo po won o ni ri won awon omo eyan aye igba yen si bere si loyun bibeli ni won loyun sori ta won kan ba gbo nisin won ni superstition ni woli yi tun de se mo den to to se won omo pe nikan mo bo sun to ba ni agidi to oloko to wa mama fe to fe to loko emi to fi agidi loko ti o ba pa okunrin yen ajo mo raun oko emi o je ki oko re o to si iyawo emi o je ki iyawo re o mo ri ise kankan se awa mo da bi igbe loju e tori pe in bo su emi alujanu e je ngugu so bayi pe oko emi ataye emi o nle mi ikorira awon ni alujanu buburu a lo iyo oni bibeli fini nje won fi yo pa o lara ewun ti mama iso nbo a mo bi to ti kan oko emi ti eyi eni kan ni woli se mo biyan mo won e biyan mo o bo ba se ndagba to n fine si be loko emi na mo rin ki won mo rin ki ni won bi satan won ni bolo ti nbo o ni rin ke rin do kaakiri kaakiri aye so be su atanu alujanu re se mo rin ki ni e ile ti oba si jesu ile ti oba si agbara won a mo be to ile 55000 won a mo yewo kile o to mo bibeli ni nigba ti eniyan sun ota re wa won gbun epo sinu alikama won si ba ti won lo oh ni bolo mi ti buru ni bo ni yo ti sa ati mu itusile ta mu wonu 77 ninu eleyi ti o yato gedegede sinu ipade agbara yi esa mo raye yin 77 teleyi oh ibi te ba ti ri ejo te ri ija te ri wahala e mo suspect ya je won lawon se ba je kan ni lai mo pe nta won ba pade nigba ta won pe omo odun 12 ni oko won ti won pe ni agbongbo ki lo wa sele e je ngbon ti ya n pe omo odun melo ni ko fenu e so fun re
0: o si mo lo si ilu yen ni nigba ti mo ani odun ni omo odun 12 ni ti mo so re ni si mo je omo 50 years
1: aha 50 years iya 50 years o ti lo 38 years ninu idamu oko orun oko emi oro re dabi okunrin ti won ri ti won pe ni alarun egba ti mo joko ni eti odo Bethsaida ogun ti e na 38 years ni kini oko emi wa foju obirin yi ri kini mo se engineer ke le mo toro re ba joro yi loni gbogbo sona church lede boro yen ba njoro re esa ese gba semo ko sise kankan fun yin mo sa e wa dabi eni pe mo kankan se ibi togun ti wole le kiesi a da iyo sinu ma ka nkan kan lawo sinu iyo e wona be se rapala do Facebook TikTok to ba se pe mo make sense o ba se pe Gen Z generation ni te ni is a good and you really yen So re ntin so be opo emi ti han le mo en ti an ti ra nyi ikan ninu ogun to buju laye ni ira niye e wa wo nkan o ni bi ta tin ba ro ibo odun meji la lo wa won si fi aje titi oro njo ro abi omo dogbon jobo engineer ki lo foju obirin iri
0: baba mi o lo ba n ba mi jakaji loju orun ajo nja ni oju orun jakaji gidi kan to fe fa mi lo mo ri pe ni oro ojo ni ijo igba to jojo kefa yen at ni sis ota mi fe ku sugbon mo sabe si pe je jesu ti mo fi laju soju aye nigba ti mo ma ji soju aye ti mo se jade lenun na yara mi oko mi na jade lenun na yara abapade won ba wo mi mi mo nkan to wo mi fe mi ko yoju pa won ba ni kin wa won wa ri apa mi gbogbo apa mi bi to ti di mi mu to ti pon bi eje won ba ni ha bi pe si lo to nikan ta won ri bi pe won ri okunrin kan o dudu o ga o fi firigbon bi pe won pa mi jaju orun pe o sa nfa mi o fe mi lo pe won wa so fun pe ko n fiyawo ohun sile ko n fiyawo ohun sile ah lori iyawo e ba wo to won ta ti jo nfa bo se nfa mi awon na nfa mi mi ta won ri mo se ji owo mi yen o mo ni to pon bi eje
1: loju emi loju emi o si jade soju aye asiko kan na won joji nigba ti adua pe ojo kefa o tu akoko ko wa kristi kan aye agbara la wa yi pe won se phone won se video won se film ko tumo si pa won eyan omo ji abenu e dide gbogbo eyan omo olohun nibi te duro si nawo yen bayi wa ke eyin alejo to n bayi mi onile dule wa ma mi bayi lo oluwa wi e fi aye mi le e fi aye awon omo mi le ma kaparada ya de bo liem no os eyin alejo te ki gbe te tele aye mi kiri te so pe eyin le ni mi eyin agbara mi mo ni nkan mi ina bọlu won ina bọlu won jesus oluwa wa are you praying so n gba adua bo wo wa momo momo keyin o nilo adua akobi re ikeji ore ikeji omo re momo kan gbo mi ni so bi merin loni awon mere ni si ti dagba e to kereju nu won lo ku omo dun 29 loni 29 years wa wo awon mere ni e to dagba ko loko ikeji ko loko iketa ko loko ikerin won loko o oko emi ti won o le mu wa dana le re oni oje won lo bere adua bayi e dide gbogbo eyin omo olohun e lo feyin ti ilekun kan wa ke gbogbo agbara ti silekun aye mi fun o didi agbara iri emi iri ti yo aye mi lenu e gbo ro oluwa inajo se nso kan se ri tin ba kan kan sinu yo te ngbe podu lati pade mi te ngbe lo sona church e te ngbe pade mi lori facebook te ba ti fe lo sun lale te mo pe ni jade mo ma ni ke fi oyen on le fi sami si oju lekun yin enu ona yen le fun si e fi momo fun bi gbin ba tenu boyo momo down orun ni orun lala iku ni olorun ba ngbo enikan ni so eyan ma fi yo eyan le fi se bareke avi pala avi balele ko ni da foko emi esa e wa mo nkan ki sa won nikan ni daduo eyan le ma ri ko fi ri bi ri oko emi ko je bi alujanu tin gbenu ile re o n lo so gbogbo customer re di korofo daddy jo le ti gba second owo wole kankan mo pepe yo pon mo sunday nbo le tin gbo mi only communion da po mo iyo a se bebe enikan ni woli en ki gbe iyo e je ajo ye wo ikan ninu se alakoko ti iyo n se ni pe salt purifies iyo mo purify the work of purification he said yoni in the olden days ni aye igba yen before they had modern water filtration kini kan be yin te ba je science student ta mo filter omi filtration yen mo pe filter yes ni aye igba yen won ni method they use salt to purify water won da yo sinu omi yen won fi omi si pupo won wa gbe kini won da sinu purifier yen won ti bu yo si omi ti an da si oni won mo da si oni omi yen ni o mo jo si sale they will put salt in that water to kill every bacteria gbogbo awon tan witi to le wa ninu omi ni igba yen won a bu yo sinu e omi le yin ga bu yo si omi to ba fe bi lo we tin ba ti kan kan si mo la ke se pa n bo iyo mo so tele a bo iyo in tan fi yo yen se ni pe a fe fi pa awon nkan to ba se pa eh won ma fi pa gbogbo awon bacterias gbogbo awon janwiti gbogbo awon ekolo to ba wa ninu omi ko le ba se mu laye igba yen but nisin in our modern days won ti ni method of purification eyin te ba je awon ebere lowo awon tin se pure water eh ti won ni factory omi bi ogo se nje ti olohun mo mo pupo nipa omi and omi omi 77 to mo wo yen ki kan se pa fun awon eyan mu lasan o ati purify re tin ba fi machine ta fi ta mo fi process e han wa ki gbe pe wa o owo ti eni to to so aye ti di aye ti develop de bi wi pe okan le sadede omi omi ti o ti o ni da nisin o le ona oji ayafe to ba je alagbe lero ha nkan sele e sa gbe yo yin pade mi ago mefa bo ni woli odekun yo bo sori facebook gba ti o ba di 7:30 ma ku gbogbo sona church gbe iyo re lo wa bi ti church wa kokan wa ilukilu to ba wa church wa nbe nbe ko so pe mo fe lo si sona church loni daddy gbogbo eyin oloselu e lo asiri kan ni enikan ni kini te mu jade bi won se ma fi iyo ti won ma fi pa gbogbo awon awon awon tan witi gbogbo idoti to ba so mo awon germs to ba so mo mi ni aye ejo be na ni ti an ba gbadua si iyo ni aye ti wa ita ba gbadua ti ba gbadua si tan gbogbo awon nkan ki nkan ti nbe ni ayika tabi ti won so mo ise re ti won so mo le omo ti won so mo igbeyawo ti won so mo oja re awon agbara iri ti wo omo a si fi iyo ati asotele iyo lasan lo wa bo ni kete ti asotele wuli ba wonu e ise itusile nla si se so e ki esi nti mo ran so yi gbogbo eyan omo olohun ija nla la o fo ni ja e je ngboro ya itintini si ki n to tun soro bi
0: ni aro ojo keji ha kana faro gulo o se ojo keje yen na pari o tun yo ojo tun ba mi fa sugbon gbati ati wa fe lo se ribomi ibomi ti a se ni osu to koja nigbati mo di odo mi sabes ni gbadura pe won lo gbogbo won ko run loni mo tin wonu odo yi ko ma ba mi lo le mo ko ma ba mi pada mo asiribomi mo wale sugbati wa ti 77 ojo sunday yen ati saturday ni mo ti wa ni jesus city nigbati wa di ojo sunday yen ta awon program ni auditorium te se ko gba won to ni oko ru ko jade mo ti gbadura si pe won lorun je ki kini ki baba mi pe jade gba won to na oko ru ki nti e gba 19 kon fowo kan mi e ba pe jade baba ki ami mo ko bo star awon pastor wa to wa ni ti won wa pelu wa lojo e won sa gbowo le gbogbo wa ki ma fa ogun baba mi o nigba ti mo dele pada ni ojo monday lale tori ogbojo meta yen mi o break o mo sa gba we yen mo gba pe ko lohun ko tu mi sile mo bo nigba ti mo dele ni mo se de yara mi ti mo tebedi ti mo ni kisu ti mo we ni ori sili mi ben won gbo te eyan kan bes ni rin to rin lori sili to nku to rin lori sili to nku bi mo se gbebe mi soke ni mo bes ni gbadura to oluwa o so fun mi pe o ti segun o won si mo se ti ri igbo wole lati je teta ti mo ti lo iwo okunrin to rin lori sili igbo oro oluwa o ki na olorun ko ju orun koda o ma yo kaakiri gbogbo inu ile wa bayi ni asiko ti mo se prayer ye toko mi ma ma ri loju window ani ah eyan ko tun ti yoju loju window okun ye tun loju window ki wo so ki be yadura ma tun be yadura ko lohun ko saanu eyan baba mi se yin oni ku o ise yin oni ku lai laye o nitori ise ti oko run to ti se ni aye gbo gbogbo ise ti mo se lati to ti mo se lati ogun odun seyin pabo lo n jasi gbese lo n jasi koda lati igba ti mo ti mo ko mo mo pelu osise mi o ko ri ise se mo ajo wa bakan naa ni se ounje ti mo n ta lajo n se si aari akojo lori ise yen naa aari akojo o gbese lo ma n jasi mo dupe baba mi o lati igba yen mi o lalari mo o mi ori ko yo si mi kaakiri mo o mi ri ko oko mi naa won ri korin kaakiri nu ile wa mo o mo dupe tori pe olorun segun fun mi o.
1: Nice iya ye lo segun fun re kini di o wonu majemu adua ojo meje ni fi n batu o n lo iwe asiri ti mo ko yen o fi n gbadua asiri oluwa n be pelu awon eni to beru e ni bo le ti n gbo mi kaakiri aye sa wake up this is the moment to wake up asiko lati soji asiko lati jigiri eja lo sori facebook eja lo sori tiktok olufe lai ni jesu ninu aye re ewu mo ni lai gba jesu gege bi oluwa atolugbala wahala mo ni nibo lo ti n gbo mi kaakiri aye eni to le ran lowo inu Jesu ni Jesu nikan ni o oni bibeli fi so pe eje alagbara ninu oluwa eje ki menu ku oni gbogbo yen ni ago mefa bo ni isin ma bo sori YouTube TikTok and egbe yo yin dani gbogbo yin te nlo si awon sona church egbe yo yin dani pepe yo pomo ni on ti wow ma so bi ti ma wa fun yin bi mo se nso leti eje nse bayi eyin omo Olorun wo eje ki n pe awon omo Olorun bi 75 ki won ba mi fi iwu gbin 1000 2000 ki won fi dasi ise ikale fi polowo tola mi eti so nkankan kese le ngbo kasakasa nbo so wa nu awon eyan to le ba mi support gbogbo eyin te wa ni ida mewa eyin na mu oni 2000 oni 1000 o fe fi support ise ifun tola eje n pe account number church in 1966 36 38 73 etun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Bija the account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International New Bija the First Bank ni ye gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e ye kunle gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yen kunle mo nawo si yin bayi ni Oluwa wi ki aye re ko dun ju ti tele lo bo se mark birthday re te mark wedding anniversary e wonu isimi e wonu idunnu oda mo rire ni gbogbo ojo aye re in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ma wa fele ikun sa gbogbo eyan omo Olorun mo gbadura leti yin fun Nigeria pe Nigeria pada gbo eni bi okan Olorun ni o bo si ori alefa in the name of Jesus Nigeria pada se in Jesus name eni kan mo be share testimony temi na 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin Facebook. You are blessed. It is well with you.
2: Ikoni Glow FM, Akure, Orishirishi,
3: Glow 99.1 FM.

0: Mo wi bi wo bi. Ire ayo o te olowo.
1: Amen.
0: Ko ni ta se ori.
1: Amen.
0: Ati awon meje ji soke. Ni bi ki bi to ba wa.
1: Mo
0: wi bi wo ni. Lord God ja asolugala. Connection. So ma gbe odoke. O ya gba.
1: Amen.
0: Gba.
1: Amen.
0: Gba.
1: Amen.
0: Gba.
1: Amen.
0: Gba. Gbogbo eniyan.
1: Everyone.
0: Wo mo re ti le laaro
1: yi. I'm expecting this one.
0: Enter party.
1: Let us meet.
0: Ni bi ki awon laaro
1: yi.
0: O ma ni agbara. Mo pure water ye dani.
1: Pure water.
0: Ni ko cut santiri mo gba pe santiri ni ko kasi e meta ni ko ka wo afa lo baba mi fe se se agbara
1: mo
0: fe se se amo and that kana ye o fe do igbagbe mo gbagbe la ro to ba wa di ola ola Friday ni Holy Ghost night e mo gbagbe o Holy Ghost night ola baba mi fe fi se amo la ni agbo eni o ti baba mi fe se o ma ni agbara to ba di ola e ja tete debe program aro ni se ale ati se soru ki gbogbo niyan ma mura sile agbe awon ye le ori mo satale lord god jesus olubala connection to ma gbe ndoke.

0: ti o ni lo
1: today
0: mo so po pelu awon to wa loke oya gba connection
1: amen
0: gba connection
1: mo
0: gbe o jade kuro laare awon eniyan lasan lord ko jesu olugbara oya ma lo oke
1: amen
0: ma lo oke
1: amen
0: ma lo oke
1: amen
0: ah lord ko jesu olugbara o ni sasheti
1: amen
0: gbogbo eniyan
2: everyone
0: ja gbo ri na
2: listen to this testimony
3: lati ru akure mo dupe lowo olorun oladele nibi 3 months ago ni mo se gbo oro baba mo bi omo omo ti mo bi o fe lo si 3 years mo ri challenges ni nigba ti mo wa ni omo yen so inu ma wa dun mi nigba ti mo bi omo yen bi igba sa so pe igbo wa ni yen so to the extent pe mi le lie down le inu yen omo gan o le sere ko se po n fowo le inu yen o ma dun mi gan sugba la igba ti mo tin gbo baba ti mo tin mo mi ton ma praise si mo ti e ri pe inu yen o dun mi mo en kokon o se mi mo
0: lati
3: gba yeah

ara mi olufẹ oruko mi ni woli oluwa rotimi ile somi baba sioni loruko jesu yeye re yo pada di ayeye o ni ku sipo esin omo re o ni ku sipo esin jesu oluwa wa amen ara mi olufẹ o mo ma fe ran yin leti nkan kan gbogbo iwo ti o nwo ara re bi eni wi pe bi olorun se ko ti eniyan pe ko le da mo maru be o ma da o ma pada da fun e iwo nwo pe elomi to ba ma soro ani awon olowo iwo nko olowo ni e gbogbo nkan laye lo ni igba ati akoko awa la kan ma n tete so ireti nu ta de ma ni ipinu buruku pe o ti pari pe ko le da mo egbo sori olorin kan ni oyi biri biri biri oyi kan mi o oyi biri oyi biri oyi kan mi o o ma ti yi biri biri nse loyi kan mi o anu oluwa yi kan mi o ma yi kan iwo na anu oluwa iyanu re a ko dede yi kan eni so on gbogbo ni akoko wa fun sori iwo wo ile ni nkan bi odun mewa odun meje seyin wo ile to wa ni adugbo yin to je po nlo fine ju

0: ọwọ́ rẹ kàn mí, ọwọ́ ìyanu rẹ, ọwọ́ rẹ kàn mí ogun. Matthew Psalm 95 verse 5. Psalm 95 verse 5. O na ma ko so nipa owo Olorun.
1: Ti re ni okun. O ni o si da.
0: O lo da.
1: Owo re lo si da iyan gbe ile.
0: Owo re lo da iyan gbe ile. So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Owo re kan mi.
1: Ti owo re kan mi.
0: Kaye mi o gba ya mi.
1: Kaye mi o gba ya.
0: So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Owo re kan mi.
1: Ti owo re kan mi.
0: Kaye mi o ra anu gba.
1: Kaye mi o ra anu gba.
0: So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Owo re kan mi.
1: Owo re kan mi.
0: Latoni.
1: Latoni.
0: Ki n riran lowo. So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Owo re kan mi.
1: Owo re kan mi.
0: Kaye mi o fo.
1: Kaye mi o sare.
0: Latoni lo.
1: Owo
0: Oluwa.
1: Gbe mi
0: jade. Eni to sami. Owo yen kan o laaro.
1: Amen.
0: Loni ni o. Owo yen kan o laaro.
1: Amen.
0: Igba to denu Isaiah chapter 40 verse 12. Isaiah chapter 40 verse 12. Ma gbo n to so.
1: Ta lo ti won omi ni koto owo re.
0: Ta lo ti won omi ni koto owo
1: re. O si ti fi ka won orun.
0: O fi ka won orun.
1: O si pe eru pe aye jo sinu osun.
0: O pe pe aye jo sinu osun.
1: O si fi iwon won awon oke nla.
0: O fi iwon won awon oke nla.
1: Awon oke
0: kekeke. Oke kekeke. Matthew eru Olorun ba mi o. Matthew o n change nkan o. Se n sasiri kan fun o. Matthew igba ta wa n kekeke ma wo nkan meta yo emi ori mo. Number 1 lale a ma ri irawo. Matthew ejo lo ti ri dawo kan yin Olorun ti change system o. A ma ri kini kan a ma n pe ni aja osupa. Matthew so si tun wa o pe mo ti ri o. Matthew ogun kan be lodun na lohun ta ba ti lo mo n pe ni ketras omeke gbogbo nti menu re yo ti jade a wa ra mo okun kan be mi fe ma da ko kun yen ti o ma rin bayi abi be ko. Matthew be ba lo nsin ko jade mo o abi mo parodi enikan ni o lo ni ke lo lo kini yen yiju ifun re lo. Matthew o yiju ifun re lo. Matthew en to ba lo kini yen esa a lo ifun guruguru sugbon ko jade mo aye tin change bo bibe ni wi pe owo re lo won awon okun owo re lo won awon oke lati pase owo re lo ti ko gbogbo epe aye o kojo enowo si bi bayi owo olorun kan o.
1: Amen.
0: Owo olorun kan o.
1: Amen.
0: Owo iyanu kan o.
1: Amen.
0: Owo iranlowo kan o.
1: Amen.
0: Owo igberide kan o.
1: Amen.
0: E so pe owo olorun.
1: Owo olorun
0: gbe mi dide.
1: Gbe mi dide.
0: Owo iranlowo.
1: Owo iranlowo
0: ka aye mi. So pe latoni lo.
1: Owo
0: olorun o. Wonu aye mi. Be lo ma ri.
1: Amen.
0: Matthew teyan ba ti ni riri owo olorun o ni di okokun. O ba ti ni kini mo pe o iriri owo Olorun o ni bi okunkun lati je nkan kan so gbe ni ti o ni riri re. Matthew yo ma wa okunkun ti o fi support re se n so fun o. Matthew a meta kan be ninu bibeli owo won kan Jesu owo Jesu kan won eni akoko obirin onisu eje owo re kan Jesu owo Jesu kan loju ese isu eje re se kini o gbe. That is Mark chapter 5 so wa n bi bayi ni verse 25. Oh, we pay. And yo. Elekeji. Matthew. Matthew. Iya ya Peteru. Iya ya Peteru. In a way, Matthew chapter 8 verse 14. Matthew 8 verse 14. So, one baby. Iya ya Peteru. I saw Banse. Owo Jesu kan loju ese
1: aisan
0: ofo ba lowo
1: iba
0: fi sile Matthew
1: ase
0: ba ti wa ti pe gbogbo aisan lara re o ya ko gbe dana bayi eleketa omo birin to ku yen inu we Mark chapter 5 verse 41 Mark 5 41
1: o si mo omo na ni owo
0: o mu omo na
1: lo
0: o wi pe
1: tali
0: takomi gbogbo eyan so pe talita komi
1: talita komi
0: o so pe talita komi
1: talita komi
0: itu ma re ni pe ogo mi dide so pe talita komi
1: talita komi
0: ogo mi dide
1: talita
0: komi
1: so
0: le keji
1: talita komi
0: so le keta
1: talita komi
0: so le kerin
1: talita komi
0: so le karu
1: talita komi
0: so ngba kefa
1: talita komi
0: so ngba keje
1: talita komi
0: ngba kejo
1: talita komi
0: igba kesan
1: talita komi
0: igba kewa
1: talita komi
0: igba kokanla
1: talita komi
0: so ngba kejira
1: talita komi
0: iyan ni pe didele arabini iyan ni pe ogo mi didele e pa ri pe ogo mi didele ogo ma mi dide latoni lo aye mi gba ya
1: mi
0: gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo lorun egbo dada o ni ogajo oru agogo meta bo lori no more war prayer mountain ni ogbogbo agogo meta bo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni tin wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abun fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin mo ni fe ke miss program aro yi o de ma do mo mi ke wa nbe Matthew isele nsele lowo tojo ba tin ro enikan ni won ki so testimony ori awon eyan ti an po to be yen so ori lati odun ti mo ti de badan Matthew wo awon eyan bi an se nwo wa lati gbadura tan ba ri yanu se won pada wa ni e won o ni pada wa iwo na gbera laaro yi ma bo wa ba wa ni challenge ni badan to ba ti de be asi mo wa nbe da go mokanla tori mo tun ma se counseling to ba ti de challenge ni badan wo ma to mo lete aro yi ni gbogbo eyan fa so woli kara aro yi gbogbo eyan aso ti mo wode lati Jerusalem ma jemu olorun ni olorun ba se ran mi ni mo si ma nse ke se pe mo fe fi gbowo lowo re olorun mu e a ki pe owo olorun ti mu e enikan so pe mo ki ko won church po won se rowo na aano la nje ori ofe la nje ma jemu la nje Matthew mo gbadura aano oja de si ori ti e se o be lo ma ri ona lafo ta lo sami ona lafo ona lafo be lo ma ri se ri ni pari osu Matthew oru awon akobi gbogbo eyan mo foto akobi yin o oru awon akobi oru meji la lo lori oke no mo wo ni ilu apatere number 1 foto akobi yin ati ti second one e wa konkan meji si eyin won alakoko e ko aanu elekeji e ko iran lowo te ba de ori oke ma so asiri keta ati samu re fun yin o ri pe gbogbo bi tan ma nba ti de mo ori anu gba mo de riran lowo gba loruko Jesu ti e o da be lu mari Jesu Oluwa wa
2: amen amen amen fire fire

0: Low 99.1 FM. Ija fo Akure. Ikoni Glow FM Akure. Orisirisi ninu eyo kan. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo. Radio awara wa ni yo. 99.1 FM. Ija fo Akure.
1: Asiko to ya gaje omo laye.
2: Abiyama le nojo tozi akoba ki segbe adaba mo re oniri akoba ko niri adaba o ewo wo ba mi toju oba toju baba isale lo
3: ewo
2: wo da ni waye to toju wa lojo gogo ni gba gogo
3: ewo
2: wo ni ti o da wa dabu kata wa
3: ewo
2: wo lodu mare ti ma wa je lodu lodu oba mi adagba ma te pe le ti lu kara bi ajere
3: ewo
2: wo awara meji lo ge pari wo go go go go go go go Abiyama yidi di akoko adua baba labi yama tide. Paso fake ye mana ni monja egba o. Wa loju ayo wa loju eye. Na egba le yi akobi lo koko bi ko to bi awon yoku. Akoko to ti lo pelu akobi opo ju akoko to ti lo pelu awon aburo re. Ko to bi awon yoku akobi ni oloro re. Igba ti o ti le soro dada gele ti jo njiroro. Bibeli wa tun fidi re mule wipe akobi eni gan lo re ni. Pelu gbogbo eleyi so wa ye ko gba ki won kan akobi re si o se akobi ti bibeli pe ni ora ara lu wa ye ko ma pe ko ma gbe call re mo ko wa ye ko jo nlo won oju e to soro se ajagajaga ni gba gbogbo ko wa ye ko jo nla won ara adugbo mo gege bi omo jakidi jage ni junction I se oruko akobi re ni won fi pe o ko wa ye ko jo na fi soro si o ni adugbo to ba wa akobi re susu to re pe kan ti eleyi ato laari awon aburo re Ma jo ya Olorun won ko wonu adura lo nitori o tin sele be lati ipile. O ma wu pe akobi Olorun tin jada. Lojo ojo kan ni emi asise bale. Olorun de le jade kuro nu ogbe Edeni. Olorun le jade nibi to tin ri abu. Olorun le jade nibi to tin ri itura. Olorun le jade nibi to tin rojo ojoje. Olorun le jade nibi ti gbogbo kan tin lo dede fun. Olorun de le jade ni kan de tun fi re. Ibu to je obirin akoko te Olorun da egun na tun bale ohun. Kenny akobi won Olorun tun fi re pe ko ma rin kiri aye nitori na to ba n gbadu ayo kan fun ara gba mewa fun akobi re o lo bi ororo akobi ta ma pe lojo sunday lo fe fun gbogbo eniyan ajo fa tu akobi da ba yi omo fe gbadu o radio akobi won lo ti je to n gbe mi lowo lowo o ma je mu won lo je ki kan le fun awon akobi to tun dori re to tun lo be Lodi pelu majemu Jesu oye mo yi pada orun yi pada igba otun de ba wa akobi ya lato ni lo ikon ni le fun mo lato ni lo 1000 naira ni ju olomo lato ni lo roro yo be sita ninu pade molebi lato ni lo laarin awon elegbere aye yo ma ka oro re si ororo lati odu arun to ma je ki ko rorun fun oya ko bale o mama obo to se gadi ogo yo bi owo leni yo bi akobi okunrin re wo leni yo bi akobi obirin re wo leni Aba ti so yeye di ayeye yo be won ga bo leni yo be last born ra wo leni yo bi awon ti me laarin ye wo leni awon to ti fi la koja ro ni soro se o ti ma ba gbegbe ope be ni akobi ni Jesu awon to kege re pada boriyin fun aye ma boriyin fun o akobi re yo be si toju re lato ni lo ila koja ni to je ki akobi re gbo koja ori re yo ditan bo ti o ju majemu yi sura wi pe ki majemu bo yanju e akobi ni John the Baptist ori ogolo iwo na ma rogolo akobi bajeba ko sele akobi re oni ko sele igbega to ma je ko le se fun awon obi re oluwa ko fi bi owo leni igbega ti awon aburo re yo fi mo gege bi akobi oya oluwa fi bi owo leni loju emi re akobi re oni re orun are ma bo eyin akobi oluwa yo fa ye gba yin ni ile te ba wa ile te ba wa yo dile rere fun idile yin eyin akobi oya lo gbile ni ile alaye eyin akobi lo di gbigbo oro ni ile alaye eyin akobi e sa mi tokan tokan ile abe si si on lato ni lo tomo tomo oluwa yo pa je gbe eyin akobi ni bi giga ni la laye eyin akobi te da yin o ni gba bode ni bi te wa yen o eyin akobi o je gba se rorun lori ile o je gba se ti ki doju ti ni lori ile to wa iwa akobi ya yo ni da oduro e ma fo mo wo ma eyin akobi e lo tayo togo togo lori ile eyin akobi e lo se so rere ibi ki bi ti eyin akobi ba wa oluwa yo gba ebe fun yin o lati ni lo eyin akobi e ni fi ni rajo nko lori ile Baba to lana ni Petra yo lana fun yin akobi. Bo ti wu ki ogbe ogbe yan to ni lana ye yin akobi loruko Jesu e ma ro mi mu o. Ila ko je wo lo ni lori akobi to ti gba gbogbo owo lowo re. Loni loni Jesu dasi. Loni loni ila ko je yan wole lo. Bi won si so akobi do ni ila ko je be na na so owo bi do ni ila ko ja. Loni gbogbo ila ko ja lori akobi re di tan. O ni ri mo. Egun to wa lori awon akobi o dori akobi re o dopin. Egun to ni ka ma le awon akobi kuro ni bi ti ajo won wa o dori akobi re o dopin. Egun to fi awon akobi se be si ro dori akobi re o dopin. Egun to so ojo ayeye di ojo ayeye lori akobi o dopin. Egun to so ogodegan lori awon akobi o dopin. Egun to je ki awon akobi le sugbon ka ma ba o dopin. Egun to je ki akobi o bere sugbon ti won de ri pe o dori akobi re o dopin. Egun to je ki akobi re ma se gbogbo kan ninu nira o dori akobi re o dopin. Egun to je ki akobi re ko ma sa ko bata fun awon aburo re o dori akobi re o dopin. Egun to so awon akobi di gbe wu dani o dori akobi re o dopin. Sami ori oni diru o. Eyin akobi obi yin ma jeun yin o. Lori akobi re oni lo de ku o. Akobi re oni pade ase ni bani daro. Akobi yin ni gbogbo bi to ti ri esi pada lo be ko lo di oba. Iroyin ayo akobi ko ni da. Iri ma se sori akobi atawon mo yoku. Akobi oni ta lati rin ajo. Aye yo foju re wa akobi re atawon mo yoku. Akobi re oni jeru awon aburo. Oni toro asawo o. O de ni ya batawo. Epe oni je yin akobi o. Ajo ye yin akobi oni faya. Akobi re ma je yan bi Sera. Akobi re ma ri dunun bi Isaac. Akobi re oni fe ni danwo bi Adam ati Eva. Akobi re oni fori pepe bi Saul lodo Samuel. Akobi oni mo inira o. Irewesi ko ni re okan ko bi sile o. Eyin akobi e ni telawuju awon lorire. Eyin akobi e ni sesese. O bi ogbe eyin akobi oni gbe o. Eyin akobi e ni tuleke soro. Eyin akobi e ni tuleke surutu. Ajo to ba ti gbe ori yo pada gba orun akobi wa ro na lo o. Aye kiki alajeti akobi oni saseti. Abi ya ma ida o ni yiya gbe lori akobi atawon omo yoku o. O ni mo meku tori akobi re o. Wa lana fa akobi yin o. Ajo rire re oni fa ya o. Eyin akobi o ya lo saseyori. Akobi ida ayo ni yu ageti di olare o. Adun ni ogbe yen yin akobi o. Eyin akobi le oni suke leyin yin o. Eyin akobi e ni di wo sinu yara igbagbe ile. O ti ko ogun akobi le ma han fun gbogbo araye ri. Akobi ninu awon orun yo te eyin akobi lorun o. Eyin akobi e sami e saye wa wa araye lo. Olorun gbogbo re ara yo fa akobi re soke. Ogun to je gbo awon akobi ni bi kan ko ni je gbo akobi re. Ogun afa ko gbo ni jo fun ko ni bori akobi lagbaye. Oruko mo ta fi npe oko ni dagbere faye. Gbogbo gba to ba nri akobi alatedi lo ni urade ma dun. Atemi ati wo a layo lori akobi atawon mo wa. Mama lori akobi yen oni kari so. Akobi re ma se fun oje. Jesu Oluwa wa. Mama ni lojo kesa we wa melo lo ti gba. 21 days la nlo. Adura wa ti toni da lori pepe idaduro. Titi to fi ma break awore ni 12 o'clock. Wa kan ma so wupo Oluwa ba mi ba pepe idaduro winu aye mi atomo mi. Wa de ku ajo adua. Lai so je agege awon eriwo la de tun gbo.
4: Ogo ni fo Olorun ni oke oro. Oluwa mo dupe tete mi o. Lai so je agege owo kan ti mo tin expect lati bi se. Mo realize o wole fun mi ni jo Monday. Praise ye the Lord.
2: Aro yi gaga la nlo ifo ki ago mesan to lu o. Ororo ta piku ni so je agege mo ngbe bambe. Be na ni obi Jericho to fi okuta Bethlehem si. Bole ni bosu bosu to wa ni fo ni Ogun State. Ni bosu bi so fa lokada kan gbe lo si church amo fa keye. Ago mesan ni o wa rire gba. Ore akobi ni gbogbo eniyan ma daja ke jado loni. Olufe mo fe ko se ore ni pataki tori akobi re ti wo na ba ja akobi ko fi ti ranse. Ori so wo akobi ye ni gbe lai lai. Eyin abi ya mo te wa ni Osun ati Oyo State. Oni yi ni mo ma ma gbadura fun awon abi ya mo ni Osun State. Baba la bi ya mo yo ma minister. Ni CSC Pastors Conference.
5: Yes sir.
2: Anytime lati 12 oru ni mo ma ma gbadura fun awon abi ya mo. Labe olugbalejo president CSC baba wa ninu Oluwa Henry Ojo to ba tin bo mi adua ni ko gbe dani amba fi pe Olorun baba lo lara agbara sinu re to ba ti dekire ni Osun State bere ala je pe ni bi ta tin je CSC conference olorun baba alabiyamo o aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
2: abiyamo a o ni ma bo jemo
0: Ikoni Glow FM, Akure, orisirisi ninu eyo kan. Glow FM 99.1, Akure. Ewenu leke, ewenu oko, tori yin la se wa.
6: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.

ore je kemi ati keke mi keke ina keke ile je je ka jo gbera so na ni kutukutu wuro ni ka bere si mo lo lolokan ojo kan ninu awon iroyin ti an ti se akojopo re ti nbe ni iwaju mi bayi bayi e je ki n koko bere lati oju ewe kan ninu iwe iroyin di hope pelu iroyin kan ti o da ti o de pe o fara pe iroyin ayo ni bi ti o tin je ku di mimo wi pe leyin odun bi meta lela dota leyi to je wi pe ile ise epo gas kan iyun akan sise epo gas bo se je wi pe bi o ti fori sanpan to je pe ti o ti di egeremiti to ti deti sibe sugbon lojiji o na ni ile ise epo yi akan sise epo yi na lo mo la gende mo de ba o afigba to soji pada lese kese leyin bi odun bi metalela adota leyi to je wi pe ti won ti se awari ile akan sise epo imagas kan eyun ni odun 1973 won leyi to je wi pe awon obitibiti owo tun lo si bi million dollar o na ne won ti pin ya mo ti an si ti bere se na le lori won ni akan sise yo na lo je awon akan sise kan to je wi pe ti omo orilede nigeria kan to je ti eni to je oni le ise aladani epo betirolu ati gas eyun ti a mo si AMNA international leyi to je wi pe ti atun ati ile ise epo total energy ti won ti jo fi owo ti wopo lati sise o na ni won ni ireti wi pe o kere pa o won ni yo mo pese awon bi gas leyun bi kibuki gas ti n lo si bi 300 million ni ojojumo ti o ba ti le bere ise ipese gas re nigba to je pe ti o fi n gboju baraba nde fun ile ise akan sise gas ohun Adebola Ahmed Tinubu lo se akawe eyi ti se ise ohun gege bi eri ma je mi jo wi pe isatuto ti nbe ni abe isakoso isijoba ohun o na lo je wi pe ni o si nte siwaju ni bi o se je wi pe o se awari ile ise gas yi ti o si fe bere si pe ki o mo pese epo ati ohun amusagbara fun awon orilede nigeria won ne be ba gbagbe eri mo wi pe ile ise imagas yi o na lo wa ni awon apa abikan offshore eyi mun to je pe ni odun 1973 o na ne won se awari re won ni sugbon lati igba ti o je pe ti an ti se awari re ohun ti o ti foju lede won ni se ni o ti e si ise kankan ko si igbese kankan to je pe ti won gbe lori oro ile ise ohun won ne ba won ba si gbe awon igbese won yi won ne yo mu ki gas ipese gas ki o rorun fun awon orile ede nigeria yo tun mo fun awon ile ise gas kan leyi to je pe ti n pese gas ni orile ede nigeria yo mo won lowo sise lati le je ki ipese gas ki o po janti rere ni orile ede nigeria won ne akan sise imai ile ise gas imai o na lo je pe ti won kede re ni ojo keta le logun osu kesan odun ti a wa yi leyi to je pe ti won ti ni ire ti wi pe ti o ba ti bere ise to je pe ti gbogbo nkan lo nbe yo ti bo se iran lowo fun idoku owo ida ile ise sile ati wi pe opolopo awon odo langba wa ti o nise lapa ti nbe ni orile ede nigeria ti on fese gbalẹ ka kakiri arin igboro ni won nise lapa o gba ba ipase ile ise yi ati pe yo tun mu ke eto oro aje wa ki o tubo oru gogo si e wo awon oro mi mo nbe nbe o to je pe ti won so nipa oro ti ile ise gas imai leyi to je pe to foju lede mo mo pe yo wo yin lokan lati pe ke ka ke si mo o e koja lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin di hope e lo ka la ka tambe bakan bakan bakan na ni iroyin yi o na ne o mo ti nte si waju o lori nto ni se pelu oro ipo petirolu ati eto oro aje orilede nigeria nibe na ni mo ti taju kan ti mo tun ri iroyin kan o lati oju ewe kan ninu iwe iroyin punch mane oro mo ti debi en bayi bayi ni bi o se je wi pe awon ajo kan to ri si oro idun ipo petirolu ni orilede nigeria ti a mo si NMDPR awon ni an ti bere si n gboju agan o to je pe ti won ti bere si n wa ko pelu gbogbo awon ile epo ti nbe ni ti butoro orile ede nigeria yi gbogbo awon to je pe ti won ni ile epo eyun ti n ta epo petirolu ti nbe ni ti butoro orile ede nigeria o na ne won ti bere si n gboju agan si bayi lojuna lati wi pe ki won le bere si wo gbogbo awon ero won ti won lo ti won fi n ta epo ni orile ede nigeria igbon ni igbese yi n lo waye o lati odo ajo kan leyi ti jo ke ti ohun ri si oro idun ti oro epo petirolu ni orile ede nigeria leyi to je wi pe won wo ni wo wi pe pupo ninu awon eniyan ni won so wi pe ni won ti bere si n feso kan awon ile epo ti nbe
leti ibuto ro orilede Nigeria wi pe nse ni mo yi awon ero won eyi to je pe ti won fi n ta ipo fun awon awon oloko ati awon oluwako ti nbe ni orilede Nigeria won ni igbese ye na lo waye o latari bo se je wi pe nse ni oniruru oro lo tin je yo ohun la won na fi wa wo ni wo wi pe ah ah se a wa joko ta fowo le ran ta ma wo awon imo yi ti won si mo se bo ti wo won ni won bere si n gbe igbese won bere si n kan pa fun gbogbo awon ti won je ti won ni ile epo ti nbe ni ti ibuto ro orilede Nigeria Nigeria wi pe be ba ko be ba to wi pe e ni se ntototo ye a bere si ngbe igbese a ma fo fiti yin o a si bere si se awon nkan ti o ye ki a se eyi lo mu ki ajo na kan bere si nlo kakakiri o opolopo ile epo tin ta epo petrolu nile yi leyi to te wi pe ti won o fe tele ase ati ofi ohun ni an ti bere si nfi agada ngodo si enu ero won ti an fi ntepo ti an si bere si nti pa ti won bere si sili re won si wa nje kodi mimo wi pe eyi keyi ninu won ti o ba tun wa ko leyi to je wi pe ti o ko ti o tele ase ati ilana ati ofin ti awon file bayi bayi nipa se pe ki an mo yi ero won eyi un pump won ti an fi nta epo latari eyi ti kin je ki epo ko pe nile nile awon ile ise epo ti nbe kakakiri wi pe awon yo gba license won eyi un iwe ase to je pe ti an fi nsise won o gba lowo won o nlo si bi ogun ti ogun ile ise tin ta epo ni orilede Nigeria leyi to je pe ti an ti fi agada ngodo ti won ti fi si enu ona ile ise won ati enu ona ero won laarin odun 2025 ati odun 2026 latari wi pe won ko won o tele o fi ati ilana ti an fi le ati wi pe won ti yi ero won eyi un pump won ti an ma yi ti kin je ki epo ko pe lenu ero e wo iroyin mi ma nbe nbe awon igbese mi o mo nbe o ti ajo yi ti won ti ngbe lowo lowo mo mo pe e fe ka e si fe mo kule kule re e koja lo soju ewe kan ninu we iroyin punch e lo ka la katambe bakan bakan bakan na ni royin kan na o na ti nbe nbe o leyi to je wi pe ti o ni se pelu oro epo petrolu ni bo ti le je wi pe o papo moro oselu eni to je omo iye dije si epo igba keji are labi ase egbe oselu ndc kwankaso o mo ti nje ko di mimo o ni ewo eyin omo orilede nigeria se re nigbati abagori aleba ti isejoba wa ba bere iyu nje ba dibo fun wa Oni ona to yato patapata ona la agba to je pe ti a to fi se agbekale ati dida eti se ti asankun owo ori epo petrolu ti a mo se subsidy ona la fi da pada ni ti ninu egbe oselu wa eni ti o je omo oye dije si ipo igba keji are labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Rabiu Kwankaso in lo tin je ko di mimo wi pe isejoba eyi to je wi pe ti yo wa labe isakoso eni ti o je oludije si oludije sipo are ninu egbe oselu NDC yo Peter Obi ona ni yo tun pada o se agbekale sisan asokun owo ori epo petrolu ni sugbon ona to yato patapata gba ona ni o gbigba kwanpa to je po na lo ti fi igba kan je gomina ni ipinle Kano ona lo soro yidi bi mo ni bi iforoje wo kan ti an se pelu re ni ori eto kan ni le se amomawo na kan ni orilede Nigeria eyo ne ojo osekun to koja nigba to je pe ti o fi nsoro to fi nsoro lori oro ilana sankun owo ori epo petrolu leyi to je pe ti are Bola Ahmed Tinubu isejoba re ati awon kan to je wi pe ti won yo ku ofoto ni asiko ti won gori aleva ati pe yan se nbere lowo re wi pe oda eyin gege bi eni ti o je ti o je pe ti en dije gege bi omo oye dije si ipo are labi ase egbe osilu ni won ni kini nte ma se nigbati e ba de ori aleva lori oro subsidy ti won ni won yo ku oyi eni ti o je omo oye dije si ipo igba keje are ohun ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress Rabiu Kwankaso o wa je ku di mimo oni se ri isejoba yi yo mo lagbara a o si ri mo wi pe aye rorun fun gbogbo awon omo orilede Nigeria nigbati awa bere lowo re wi pe nje egbe oselu NDC nje won o ni ni awon isoro die die bayi ti ma bere si nse ipolongo won ti an gbe lo si ekun iwo orun ariwa ti ile yi won ni nibi to je wi pe nse ni won nibi to je wi pe nse ni awon gangan gan lo dabi alara wi pe won fe ki subsidy ki o pada kwa kan so wa je ko di mimo oni ewo awa mona ta wa fe gbigba amanta
dashi amọ irin ajo tarin ona oto patapata se ri ti awon ti eni ten so yi nkan be ntene bo ti le je pe pupo ninu won na ni ofe gba pe ki won da subsidy pe ki won da pada oni sugbon sugbon kene keni ohun mo mo pe efe mo o efe ka ti fe mo kule kule re e koja lo soju ewe kan ninu we royin Nigeria Tribune e lo ka la ka tambe ite si waju bayi na ni opa isegun o iroyin be nbi o ni bi ti ile ise are kan ton na ile ise are torile de Nigeria mo ti soro soke loju ewe kan ninu we royin the nation oni eyin bawo e ti mo nkan kan e gba pe oga ni master lodun ko to di wi pe a se eto idibo odun 2027 ni tori wi pe awon akanse ise oniranran leyi to je pe to je gboge ti oju ori o na ni a fi jo yin loju o ta da sita ni lopo lopo yantiro ko to di pe a se eto idibo ti odun 2027 taleri to so oro yi eni ti o je minister foro ise ode ni orilede Nigeria David Umahi in lo tin je kode mimo wi pe se ri are Bola Ahmed Tinubu o na ni o jo gbugbu awon ti an je egbe oselu alatako re ni o je ni o jo won loju o pelu bi o se mo gbe awon akanse ise eyun to je wi pe ti o je gboge to je oniranran won bere tin gbe jade si gboro aye ko toto asiko ti o di gbogbogbo ti odun 2027 oro yi o na lo kede re o ni ibi ni ibi afara first niger tin be ni onisha ni pele anambra ni bi to je wi pe ti won ti tipa ni won ti pa ni ojo keje osu kesan odun yi pe ki won le se atuto si ki le se atuse se leyi to je pe ti o ba fi di ose ti nbo won tu pada se pada Umahi in lo so oro yi o nigba ti o fi nsoro ni ana ode yi nigba to je pe ti o fi nwo to fi nlo to nbo to wo ibi ise de duro ni ori first niger bridge ohun nibe lo ti je ko di mimo oni ko ni si wi pe oro olopo ojuko yewu oko wo olopa abi ti awon omo ogun wi pe koni si ni ibe mo o ni bi ibusan bi mita bi igba si itosi afara ohun minister n lo se lere wi pe oni ohun yo collect si eni ti o je olori iko awon omo ogun orilede Nigeria ati olori iko awon omo ogun ti oju omi ati eni ti o je oga agba yanyan ti fun ile ise olopa nile yi lati le gbo won gbo nipa awon igbese ti won fe gbe yi oni ninu alaye re to ti se oni awon gbe igbese yi o lojuna lati wi pe ki inira ki adiko ko le de bayi inira ti awon ara ilu ti won koju ni awon agbegbe won yi iroyin be nbe to po janti rere jo e lo si oju ewe kan o ninu we iroyin the nation e lo ka laka tambe iroyin na ti nbe to po janti rere je kin mo mu lolokan ojo kan e je kin mo to ori pe won ni pe ti a ba ti ta se la nto ba to erun onidin lo mo nda mo yan lowo o awon kan mo leleyi o won mo ti bere si nsoro lori bi Tinubu bi o se ko ti o lo si bi ipade ajo eso kan agbaye eyi nto waye ni ile America won ni ewu aman to nse baba won ni tin se baba tin se are o na ni wipe nse lomo ma nfara re pamọ lori esun ti ile America ti an fi kan wipe nse ni o gbe ogun oloro okan ninu awon ti o je gboogi to je oloselu pataki ni orilede Nigeria to je pe ohun kan na ni agbenuso fun iko ipolongo ibo fun are ti Atiku Abubakar o nlo ti naka lebu si are Bola Ahmed Tinubu ti o si fesun kan wipe idi ti o fi mu ki are ki o mo fara pamọ ti o fi lo si bi ipade isokan ajo agbaye o na ne atari latari awon esun kan to je pe ti an tun pada se agbende re pe nse ni baba nse ni o ti lowo ninu gbigbe ogun oloro okonko o na ne o mo fi oro yi lede o nigba to je pe ti o fi nfesi lori bi are Tinubu bi o se ko bi o se foju lede ti o si fara han nibi ipade ajo isokan agbaye elekerinle logorin iru re ti o waye ni ile America yo ni New York lohun nibi to je pe igba keji are orilede Nigeria Kashim Shettima o na ne o mo lo soju orilede Nigeria nibi ipade iso ajo isokan agbaye ohun o leyi to je wipe ti
o tin lo si bi keta bayi ototo emeta ototo ti are tinubu ti o ti ran igba keji re pe ki o lo se ojuse ohun won ni tinubu na ne o lo kupa ne odun 2023 sugbon won ni nigba ti o di odun 2024 ati odun 2025 o se ti ma tu je igba keji are yi o na ni o ma lo soju are nbe o ninu oro re tu so lori eto kan ni le se amohunmaworan kan ni orilede nigeria o konko o wa biri o ni e ba mi bi are lere wo e ba mi bi lere ibere bi pe kini di gangan to fi ko ti o fi lo soju orilede nigeria ku lo joko gege bi ipo re bi o ti je ninu ipade ajo isokan agbaye ohun o ni ewu amo ni ati mo tin sele are kan mama are nsa fun ile america ko fe ki wo na wo gan ohun ni o tun wa soro ninu oro re ki la won nkan mi to tun so o e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin the sun e lo ka laka tambe bakan na ni royin kan na ma nbe ni iwaju mi bayi o ajo kan bayi ti a mo si ajo oriwa o na ne o mo ti fesun kan pa bi o si na ka lebu si lori ahun oro to so lori bi are bola me tinubu bi o se se afiku si iye ojo isimi aye isimi re ni ti o lo nlo ni ile okere awon ajo kan to je pe a mo si egbe awon onkowe ajafeto omoniyan ti orilede nigeria eyun oriwa ona ne o ti na ka lebu si erin ti o je are ile asofin apapo le yeyun golu ile apabio leyi to je pe ti o ti so ninu oro re kan pe are bola ahmed tinubu pe o ni anfani ati ori ofe labe ofe lati wi pe ki o ma lo ekuda re lati ile okere bi o ti esi ni orilede nigeria oriwa na ne won ti bere si so lori oro wi pe bo lo se je ba la se ma se nkan to je wi pe ti o tako ofe orilede nigeria yi bawo le nikan yo se wa ni ile okere gege bi are ti o si ma tuko ijoba isijoba orilede nigeria one ko bojumu rarara lori awon kan ti won so ohun apabi oleyi to je wipe ti o soro ni ilu akwa ni ipinle akwa ibom o na lo je ko di mimo one kini kan mi danu oku owo yadele oni kilo kan awon orilede nigeria pelu wipe are tinubu o si ni ori aleba pe ko si ni ko si ni ile are lati mo tuko orilede nigeria one ewo ni ki wa ni nkan to buru nbe o wa je ko di mimo o du lori oro re oni se ri are o nse ni are ni orilede nigeria o ne ku de si aye kokan ni ile are fe ni kene lati so wi pe nse lo nfe lo mo gori aliva lati mo pase lowo ta wa yi o ne ko si n to buru o ni wi pe ti are ba nbe ni ile okere ko mo pase ko si mo se ijoba ko mo boju to gbogbo nkan tin sele ni orilede nigeria sugbon ninu ate jade kan leyi to je wi pe ti edi ti o je adari iko oriwa ohun ti o fi lede lana ode yi si to si fi sowo si awon akoroyin eyun comrade Emmanuel Nadoze Owumbiko o je ko di mimo oni se ri apabi o ni o ti je dodo ko le so dodo mo oni gege bi ipo to wa oni nje ko ye ko le ba awon orilede nigeria soro ko si wu awon abala kan ati awon ese kan ninu iwe ofin ti odun 1999 leyi to je wi pe to tako igbese ti are ti o gbe ohun e wo iroyin be nbe to po janti rere o e le fe ka ke si ma won nkan mi to tun tele oro na e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin leadership e lo ka la ka tambe iroyin kan leleyi lati odo ajo eleto idibo ti orile ede nigeria won mo ti fi gbe bonu won mo ti ke gba njari si ijoba apapo o e pe kini gba njari ti won ki ohun won ni eye ijoba edakun dabo e mo wo waran anilo owo te pin ya mo fun wa te ya soto feto idibo odun 2027 yi ko to nkan o ko le to wa na ajo eleto idibo ti orile ede nigeria o na lo ti bere o ti bere fun eyi tin se awon afikun owo fun ti eto idibo ti odun 2027 leyi to te pe ti won o lo fun oro ti eto abo ki o le nipon ati awon owo mi kekeke ti won mo lo fun eti se ti eto idibo ti odun 2027 ti nbo yi won ni awon owo yi o na ni won o lo lati wi pe ti won le se aseyori ni gbogbo ona gbogbo eni ti o je alaka ajo eleto idibo ni orilede nigeria ojogbo juwa sa mupitan o na ni o mo
ni o bere fun li o bere fun eti se ti afikun owo ohun ni ojo ojo oru ni ilu owiri ni ipinle imo nigba to je pe ti o fi nba awon eniyan kan soro ni bi eti se ti awon ipade elekefa kan ati awon ipade isoje fun gbogbo awon ti an je ipade itani lolobo ati iwu ni lori fun gbogbo awon ti won je ogoga lenu ise olopa won ni ipade yi o na ni won mo se agbateru re ti won si se agbekale re o leyi tan pe akori re ni mimu ki idagbasoke ati igbende ki o de ba ile ise olopa ti orilede Nigeria loju na ki won mo bi won o se le sise takun takun sise lasiko ti eto abo ti abo ti o duro re yo fi wa fun eti nse ti orilede Nigeria ninu oro re nigba ti o nso ajo nso wi pe nkan o ni in to ku die ka ti o ni wi pe ki eto abo ki o mo waye ni asiko eto idibo iroyin be nbe o e lo si oju ewe kan ninu wero yin dele pose sam ati awon wero yin olojojumo to jade loni ke lo ka la ka tambe bakan na ni iroyin kan na mo be nbi o nibi ti ajo EFCC o mo ti fi gbeta onise ri ninu akole ati awon oko ti nbe lodo wa oni pupo ninu awon ti an je olusu agutan ati awon imamu awon na lo je wipe owo won o mo to ko won si nbe nle ninu awon akole oko awon to je wipe ti won je ajebanu ti iwa je gudujera ti o si po janti rere ni owo won eni ti o je alaga ajo tin gbogun ti ba na ati se oro aje mokumoku ni orilede Nigeria yi EFCC ogbeni ola olukoyede o na ni o ti fi adunu re lede o latari bo se je wi pe pupo ninu awon ti won je ekan ninu ise esin eyun esin olorun ni orilede Nigeria o na lo ko won lo po janti rere ninu oko awon tin be ninu akole lodo ajo on pe won ti lowo ninu awon iwa ibaje aje banu ati iwa ije gudujera olukoyede o na lo so oro yi di mimo ni ojo oru tin se ana ode yi ni bi eti se ti ipade elekeji ti awon ti won je igbimo ti awon elesin jesin leyi to je pe ti o waye ni ilu Abuja leyi to je wi pe ti won pe akori re ne mimu ki isodotun ki ode ba orilede Nigeria eni ti o je alaga ajo EFCC ohun o wa je ko di mimo ni se ri awon olusu agutan ati awon imamu awon bishop ati awon sheiki ati gbogbo awon kan to je wi pe ti won je adari elesin oni awon gan won wa lara awon to je pe ti won tanaran di won lowo lowo oni pupo ninu won gan ni won ti wo lokurukuru rele ejo oni koda o lawon kan be nu won to je wi pe nse ni won ti sani konkorula lori awon esun ti won fi kan won pe won lowo ninu awon iwa ibaje to po jack ti rere ninu afikun oro re oni baba ni pe ka lo wo file ti nbe ni iwaju ajo ohun oni gbogbo awon ti n pe ra won ni bishop awon baba awon sheiki awon imamu oni pupo ninu won ni an ti nbe logba ewon bayi oni pupo ninu won gan na lo je wi pe ewon gbere on na ni an ti so won si oni fun idi eyi kenekini ohun mo mo wi pe efe ka e ti fe mo kule re e koja lo si oju ewe kan ninu owe iroyin Vanguard e lo ka la ka tambe iroyin po janti rere leyi to je wi pe lolokan ojo kan o na ni ati bere sin mu wa si eti igbo yin loni tori pe lamento mi won ti nbe leba odo mi loni won ti nbe leba odo mi ni kulu igbo nsa fefe yi bo ti le je wi pe n o ti mo tin se le bayi lolo e sare gbo eleyi o e gbo eleyi awon gomina legbe oselu APC o na loro won mo ti di oni gbodagbo meji latari awon gbon mi si omi oto to tin waye laarin wike nzo dima Abdulrasaq lolo bayi nse ni ara orokun ara orodi ye bayi laarin awon gomina tin be ninu egbe oselu APC latari awon wahala sula sugba kan leyi to je pe to tin sele laarin a eni ti o je minister foro ilu ijoba apapo le yi eyun je msin wike ati awon igun kan ninu egbe

no awon gomina kan ti won be leyin eni ti o je minister hun awon kan ni so wi pe o da a o si leyin minister o a n be leyin en ti o je alaga agbarijopo awon gomina o ni tesi waju to tun je gomina ipinle imo ati iyun hope uzodima ati ojugba re ni ipinle kwara abdurrahman abdurrahman abdurrasaq leyi to je wi pe wahala o ti bere si ran mu bi na oye laarin awon mejeji ohun kilo fa wahala kilo fa sula sugba kilo gbu afa aibore ni yohun mo mo yi pe en tele wa bo en ba wa bo lori eto lati nkan bi ojo bi melo kan sugbon ibi toro na de duro mo mo pe fm efe ka esi fe mo kule kule re e koja lo si oju ewe kan ninu we royin vanguard e lo ka la ka tambe mo lo mo bo loni ngo bo mo je iwon ba ti mo le mu wa ninu awon awon royin ti won ti se akojopo re ninu awon we royin loni o na nu ne kari kete bayi ka lo si abala to kan sugbon ko to di wi pe won mo ki lamento mi ka bo si kulu igbo nsa fefe ilu ni mo n bona e je nkoko da to mi

0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.
1: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusini pelu leyi tin kurajo po se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
0: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni jo 99.1 fm ijapo akure
2: master tio

kojumo e kojumo e nyarale en bo lo kayi mo laro yi ikoni klo at 9.1 fm en be gogo lo kayi mo e sileya la pa bi ja won si lori ore la pe to je pe nbe lati ma gbere wa dibe ipa ti awon royin to je pe ni se parare daraya iyan loko kan lejeji laro yi awon temi ti duro kori ni junction by junction ni corner by corner oke yen kojumo Bami Oluwa Segun Ajibola Oyato, awon na ti yin soke gbagbagba lapa be. Se dada mo de ba yin. Bami Jimoga ni nko, Bami Ayelabola e kojumo lapa be. Dope Power Line.

je fi lele lapa be odi o ma to bi awon ogbon awon ogbon orile ede alawo dudu bi ogbon lo ma kopa ni dijon ege bo n to so lapa be gbo ege n kuro lapa be yen pa so ko ni nbe yen mo Rivers Opals e to je gebi oluko ni fun won ogo odua oda adu oda udu o je pe awon lo ti gba iyen league iyen fun ti basketball to rilele Nigeria lowo ta wa yi ohun lo ti soro pe po won anti awon omo to n ko so ni lawon tin gbaradi awon fe ri wo pe kini dije ti basketball o je pe pa gbogbo awon lori kile orile adalawo dudu papo iyen basketball african league awon ma ri wo pe awon se be fe yen memo nitori pe kini awon lo ma soju orile de Nigeria ibi dije Rivers Opals o je pe ni ojo tuesday ni asikagba je pe won feyin awon akegbe won bale iyen pepepe lapa be iyen Maktan Flyers o si jawe olubori to je pe awon lo gba le iyen ti dije ti basketball ti sa ta wa yi embe no ti soro e pe o e wo idije ki ta ba sojo orile de alawo dudu a se tan lati se dede lati feyin memo lapa be gege bi oro to je pe oluko ni won to fi le di gogo lapa be Rwanda idije iyen Men African Nations iyen ti volleyball ko ni e Volleyball Championship. O je pe awa torile de Rwanda. A jo gbe na woju ara won lana. Leyin ore yin. Orile de Nigeria won fe yin won bale pepepe lapa be. Rwanda mu won bale. O mu won tan yan yan. Yan lapa be gogo ni yan. Nini Dijon.

Tony Pata on boxing. Don't pay one. Universal Boxing Council. Not if you're a lady. We pay DJ. Let's don't pay a player in Night of Champions. Olo tu ma pada waye lojo wo on to ba di ojo 16 nlo osu ta wa gogo lapa be gogo ni o si je pe gege bo to fi lede lana won ni opolopo awon to je pe mu se won da mu se iyen ni DJ ti boxing lo se be ti nforu kon le iyen lapa be lati kopa ni DJ o gege mo je fi lede ni papa isere e to nbe npele ko iyan ti le ti se ti le ti ijoba apapo ati papa isere kan iyan ni apapa ni ipinle ko won tin wo po sese iyan ka won idije won ti waye iyan lapa be gogo ni o ya lapa bi Tyson Fury e ba ntele wa e gba tele wa leyin aja itan iyan laipe yi wi pe ija to ma waye laarin Tyson Fury ati Anthony Joshua ko ti di ojo wo ojo kokola osu kejila lodun ta wa gogo niyan o si je pe lowo ta wa e mo ni bo te je pe furi o fe gba tele furi nwo wo pe e wo ni se bi ti mo mu ti mo focus si pe ka ti jaye ibe ko gogogan le fi lele bi pe ka lo bo te je pe gugu e ti wa to wa e gugu e tutu wa ze bayi to ba n gbo tutu ze iyan lapa be gogo niyan Tyson Fury lo na ti wa gba o tun wa se atileyin fun bi ton fe lo o je pe kadi gogo niyan iyan loke ogun o je pe idijo to ti ma waye kadi fun ni Anthony Joshua ni kile fin seyan nbe gogo e mo lawon ebi sibe mo lawon ara sibe emi o beru rara mi o beru rara o ya ja ni so nbe o so to fin seyan lapa be o lo na ti se tan o lati ni pe kini o fi gagbaga iyan pelu Anthony Joshua iyan lapa be gogo ki lo n to ma sele o ba di ojo kokola osu kejila odun ta wa yi ije Tyson Fury ma fe yin memo abi Anthony Joshua ma fe yin e bale pepepe lapa be ipade dojo ohun olodun den gbugbu wa si ijo ojo n lo

orilede Nigeria kan Alpha Okonko o je ko mule fun egbe gbọbọlu kan yen ni orilede Gẹ̀ẹ́sì ohun lo ti soro lede ngboro aye o ni nun du gidigidi gan o nitori pe kini orilede Nigeria paapa jilo labe ri che iyen ton fi we pe hun o pe ko ma bo o nwa soju orilede baba hun paapa jilo inu idije iyen ti to ma wa ile orilede Nigeria ati Madagascar to je ko won furuko ton kun ko won furuko e lede yan lapa be niyan omodun meni le logun ohun to je ko nbere lawon iko pa pa julo fun amule to je pe eri che to je be fi oruko e lede oni nu ndun gan o oni si dupe lowo orile ede naija ati eri che oni bo nse wo camp lo gbogbo won lo se be won yo mo ohun oni tori ide yi inu ndun lati darapo mo won bi le re oro je ori wu pe wa ati maduka okoye ati stalun wa bale o nu mo gege bi awon eyan te pe bi ejo n fi gangba ka te ejo n compete pe to ma je bi number 1 goalkeeper o ni ro o awon oga won ma ni won yen pe won ti e pe won gan iyi lo je fohun nitori pe kini ohun gan se tan lati fara balẹ lati ko eko to peye biyin lara stalun wa bale ati maduka okoye gogo gege bo to soro ni palapa be gogo ni ikan lara awon model Nigeria o je pe Portugal lo fi se bugbe agbowo eyin iyen fun egbe agbobolo kan iyen Portugal James Izzy won lo ti san o lohun ti e fokan si rara we pe iko super eagles orile di nigeria ma pe won lati wa soju eyan fun orile di baba won oni sugbon ikan ayo lo je fun Isaac n be lara won mokola tutun won ise pe lati wa soju orile di baba won lo je pe ri chief we pe papa julo nini idije eyan african qualifier to je ko ma waye lola laarin orile di nigeria ati madagascar to se je pe to ba di ose to nbo ojo isegun o ma gbera pa odibo odi ini bisa o o si je pe to ba di ojo kefa nno osu to nbo olore sore awon ati orile di russia mo ja ma gbona ojo ara won inu group ta wa group eli gogon la wa madagascar tanzania ati gini bisa o ojo ko wa papo yan sa pa be gogon ni o ya pa pa pa je n te waju omo orile de Nigeria kan George Ilekehana Ilekena to je kon ti foruko e na le di lo na ti soro to je pe ngba bolu fun Al-Ittihad o no nbe lara won ti won ti foruko won le di o no ti ro so de ngboro aye omo ogodun ni o ni nundun o pe kini ohun lanfani lati wa ninu iko ti Super Eagles o nbe lara won iko to je pe iyen eriche eyi to fi le di o ni ohun to munudu gidigidi gan ni gege bi oro to so iyen lapa abe gogo niyen o ni moriya lele gan je fun pe pe won le pe ohun ohun wa gba bolu fun baba won ola oluwa ina agbowo eyin ni iyen fun ikọ ti Nottingham Forest lo na ti fi le di pe pe ohun to munudu ni o pa julo o je ko to para iyen sunu iko ti Super Eagles pa julo nini fo san won se to ma waye en pa pa sire gosula pa bi o iyen nulu yo en pa ti gbaradi iyen fun idije alawo dudu o je pe leyin yi to ba di ose to nbo kini bisa gogan lo da iyen lapa be aina o je pe o en gba ton gbaradi iyen ninu idije ti 2026 FIFA World Cup iyen qualifiers iyen ko mese yo ninu idije iyen ti FIFA ni odun ti o koja ni osu kesan lo lai na ni ipalara ti o si lanfani iyen lati kopa lati gba won o ti n be lara awon iko won ko foruko won lede iyen fun idije iyen ti AFCON 2025 o je pe December si January lo waye ṣugbọn leyin oreyin gba tori pe o dabi ni pe are o ti peye dada no wa yi oruko e jade eyan lapa be lohun pe won na ti soro pe won nu dun pe won pada wale won ti de won de finally eyan lapa be gogon niyan idije Madagascar ati orile ede Naija oludari ayo omo orile ede Chad kan won foruko e lede Haji Ado Muhammad la gbo pe won ti yan bayi pe won lo ma dari ayo ejo hun ni ifose won se
orílẹ̀ èdè Nàìjíríà àti Madagascar. Lè tó jẹ́ pé ọ̀la gọ́gán ní lè tó máa wáyé. Ọmọ ogún ọdún ọmọ ogójì ọdún ọ̀hún. Wọ́n sọ pé ń bẹ́ lára àwọn olùdarí ayò tí múṣemúṣe wọn dárú múṣe jùlọ. Ìyẹn ní orílẹ̀ èdè aláwọ̀ dúdú. Ló jẹ́ pé àwọn ìdíje CAF lóríṣiríṣi ló ti láǹfààní ló ti darí ayò wọn. CAF Champions League ó ti darí ayò ń bẹ̀. Under 20 Africa Cup of Nations, Africa Championship, CAF Confederation Cup ó ti darí ayò ń bẹ̀. Darí ayò rí nígbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Rwanda lè tún gbá ìyẹn kò mẹ́sẹ̀ yọ fún ìgbáradì ìyẹn fún ìdíje

ni diero eyan kai lu jara nun ile agbara laro yi Joshua Adeju Igbemi Joshua ni baje mi o ni white e ba nki onimo ero to wa ni diero latagba lapa be eyan Emmanuel niyan oluwa nbe ye diero transmitter lo je ke npe wa ka kakiri oruko ti ni olukode ajayi church so je ke la won ti mi npe mi ngboro e fe pe mi olohun ti e fe bi mi ni e pe mi sori ago ilewo ti 08062202419 already ban giant see Nigeria to the world so you know lo ni ke ma se be ke ma gbadu e wo o dojo aje

0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi ti nkura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
0: Bangba la shata, tori e la she duro dede. Glow 99.1 FM, ija fwa kure.

kojẹ bo ti lo nje labala oro agba fun toni ka te siwaju lo si abala ninu itan nitori pe abala bo se lo nko lekun gbogbogbon to si nreti ki ape ikelu awon nkan tin lo yala luju opo kailu jara tabi awon nkan ti ati kefin to je wipe awon eyan yiriwo lowo ara won ti won si n se ariwi sisi lotun lo si a pe joro laaro toni ki lawon kan tin lo ka to de be nko eja lo tete si abala ninu itan fun taro toni lori eto lawujo ni kan ni glow 99.1 fm an pada bo

Ẹṣin kaabo pada lati abala ninu itan toni ati gbo inti ninu itan ti o tun ko wa loni pe ka ma so tito ki a si mo je olododo ninu gbogbo nti a ba nse ka mo asun si waju bayi lori eto lawujo lo si abala bo se nlo okan ojo kan awon isele na ni o tun ti sele ti a ni ka wa ja yin si ni bo se nlo ni gboraye loni eku kale

0: to gege bi mo se wi lekan mo ni okan jo kan awon isele na ni o tin sele ti ani ki awa muwa si eti gbo yin ah sugbon la koko adebawale je ka dupe lowo olorun won ni oruko amo rumo o
1: yes ke
0: oni omo debirin kan toruko re je success leyi ti awon loyinbo ti ti awon ni yoruba ti won pe ni aseyori ka tun wa lodi re mo pe oluwa dola re tori isele kan sele lana ni ilu oka ni ipinle anabra leyin ti ojo fi owo agbara ro daada won lawon omo yi won ti le eko bo latari bi owoja ojo yi ti po to oko ti awon omo yi wa ojo o gbe lo sugbon won dola awon kan won ra won kan won wa ku eyi success ti won ri ah leyin oreyin won wa ri ni abe ibi kan to ha si agbara gbe de abe ibi kan boya awon awon idoti to ti korajo sona kan abe ibe lo wa lo ha si asadupe lowo olohun pe won ri laye adupa de sa si ba awon obi re na aba won dupe aba won yo daada sugbon ki a tun fi eleyi pa ro wa si awon awako wa pe ti ojo ba nro ka mo foju di oni lopo igba odo ta ba foju re na re bayi ni mo gbe yan lo ta ba wo pe ah ebi na oko na la wa me ko si nti o sele pe ka manova ka lo pe ko si ni ba wa ti wa na oko abo wa fun wa pe nkan kan o le sele e wa je ka fi ti ilu oka yi ni pinle anabra ka fi se agbo kogbon ati arikogbon abi bawo lo ti ri lokan ti e
1: won ti ma nfun wa ni moran ni papa ti a ba ti lori ofe ati ni forowero pelu awon esu aboju popo yen FRSC won ni tojo ba ti nro towo ojo n ba si lagbara kawabi kan ka gbe oko wa si ki asafojo wiwa oko ninu ojo o je nkan ti won saba ma n fi moran lede tako pe a ki mo to sese ko sele a ki mo agbara owo ti ojo na ma ba de boya o sese ko fa ikun mi ni o sese ko ya awon ohun amayederun awujo ko ya lule abi nkan kan tabi ko waye pelu ejire alagbara eja gbianju lati sa fun lati yera tabi dekun tabi mo adinku de ba wiwa oko ani nojo bakan na eyi o ti lo fun si gbogbo awon obi awon kan ni en oruko ki rumo jare nkan kan ba ti waye la ri e je ka wo oruko so awon omo wa
0: eyun tun wa eyun tun wa dawon se mke
1: nitori looto o le ma ri be sugbon fa awon to je eni emi won mo pe oruko a ma ro ni daada kilode ti eyan ki ji lojumo kan ko se pe fun ra o tun mo si bi pe nkan ta nso oro ta nso sinu igbesi aye ara wa o ni itumo o si ni ohun to nse ni pato ni igbesi aye wa an bo si bo si oruko ti won pe wa lojojumo ni gbogbo igba e je ki a pe ra wa loruko to da
0: sugbon ta ba ni be ka wo na oruko to nje yi Adebowale
1: yes ke
0: bawo lo se le tumo re bayi
1: ade bo wale ati to wale ni
0: it's okay. It's okay. Ah, hold on. Ari fun a video kan na lana. Nibi ti gende okunrin kan ti o ti ki omodebirin kekere kan mole ta ba si ni be ka wo ojo ori omo ohun gan. Boya odun kan bo so odun meji tabi ko le tintin ni bayi lodun meji. To bere si lu omo yi lalubami. Ah, beyan ba je ori ahun. Yo ka nu omo na pe abo wa ni kilo ti an sele bayi. Leyin oreyin awon Nigeria won ki gba jare pe ki ijoba ki o tese bo oro yi sugbon adupe lowo ijoba ipinle Eko won ni won ti fi panpe ofin gbe arakunrin yi won lo tin be bayi ni atimole awon kan won ti won tun da eni ti o se akale fonran yi won da lebi o pe ati arakunrin yi o ateni to tan camera lo ye ki won fi panpe ofin gbe sugbon ba awon Nigeria kan tin gbe soke lawon kan na ti won fa wale awon yan na tun da eni to se akale fonran yi won tun da lare pe ebi ko ba se akale yi bawo ni awon eyan se fe mo in tin sele labele eyun tun je anfani fun awa ti a ba ni phone ti camera re bayi ti o sharp dada to je pe ti kankan ba tin sele ba ti sare tan camera wa ki a ma wo nti a mo gbe in to ba le anfani si awujo ini ki amo gbe sita ati pelu pe ki lo ti e le sele gan ni pato ti gende okunrin bi eleyi nigbati mo fi foran na han lekan mo ri bi o tin sara beyan ba je abiamo dododo oni bi oro na o ti ri ka se wa gba pe omo ohun gan pe boya o nlo ile eko ko ti le ko wanu ko ti le ko tu se ojo kan na ni nbe
1: se ka wa lu pa wa ni
0: sojo kan lo ti en sele
1: ni ohun to ti e ye mi ni wi pe ka ni pe won ka ni pe arakunrin to nna mo yi gba eko oni nna mo ben
0: eyin tun wa pe
1: ko gbeko nitori iwa eran ko patapata gba lu bawo lu a se ma na omode ti o ti ijo omodun meji meta ni aduro nina yen bi
0: ta ba ni ka wo omo ohun ko ti itodun meta ko ti itu odun meta
1: lai se pe eyan fe pa okun le ara oku lai se
0: ko tun lu ko lu ni ara o ori lo tin ko egba bu omo na
1: ohun ti mo ati edupe owo ijoba ti to a lo ma salaye fun adajo ohun tori lobe to fi waru owo nitori oku die ka to fun awon ti o fe pa to fe yi oro na ko wi pe eni tin se akale fun en to se akale fun boya ti gba wi ti o gbo to wa ko da ta ba bayi soro to ba gbo boya ka ku ka foran nle ka fi soju tayi asi dupe lowo eni to ka foran nle wi o se nkan to da ni asiko to ye ko se ti awon agbofinro si ti ri ohun to sele yi won si ti fi npa pe o fi mu arakunrin tin nomo nilu bara lona ti o to iwo fi aje ni lona aito gan ni kuda ilu omo nilu kulu
0: nilu kulu ba
1: le ya to ko si omo yen ni e
0: oda ushun ka tun wa mate se waju bayi atun ri funran video kan nibi ti arakunrin kan a mo to se boya ololufe lo ja jule ni tabi boya ko ri nkan je tabi boya aye lo su bakan bakan ban ban asari funran video nibi ti o tin gbiyanju lati pokun so ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n bẹ̀

0: Ya yeah, baba ni amoni olala mu awa tun fe fi eleyi na ki a tun fi wo bayi ni kan bi ose die seyin la gbo nigbati won ni ilegbimo asofin apapo ile yi won ti seri pada pe a gbianju lati gbemi lenu ara eni o pe ko kin se ese mo bayi ni Nigeria tele won ti so di wo daran sugbon ni isin ki se wo daran mo pe se eleyi na ko wa kun kan ti awon eyan ma fi gberu fe igbese bi eleyi pe boya o ti e fe wo bo se ri na won si ni oju ni malu nro o be o da lorun nigba to wa ri pe bo n be ja se pere pe ibi to n lo yi o ohun ti mo ti ohun o ba nbe o pe aye si dun die na ka je ni erongba ti re
1: ju gbogbo oro to wa nle ni akoko iwa tarakunrin iwo ki lo le ro de ikorita ti o ma ni o fe pa ara ohun tabi gbemi le ara ohun gege bi won ti so ni le igbimo asofin agba ti abadofin to wa nle ni wi pe enikeni to ba fe gbemi lenu ara ti pe ki won ma fi oju odaran wo sugbon ki won fi oju eni to ni ipenija wo wi pe boya isowo ro na bi nkan kan loku die ka to ki won gbianju ati ri ki won kan si arakunrin to fe gbe mi lenu ara yi o sese ki isowo ro nu e ma jagere o sese amo o si nkan to ye ko de beda ti ona abayo wa ni pe ki yan gbe mi lenu ara olorun ma ye ka ri isoro to gaju emi wa lo sugbon sibe sibe kin yi kin se ona abayo
0: oda awon kan na wa to je pe won ti gbe gbogbo aye won bayi won ti gbe lori tete bi won ri naira kan tete won fi ta ni erongba pe bi won ba fi naira kan se won le je naira meji tabi naira meta tabi ju be lo o wa ni arakunrin kan o ti owo ti te owo awon ara lo lo te awa mo boya won ti yonda re fun awon agbofinro
1: o ti e kan ti yonda
0: won ni won ka arakunrin yi nibi ti o tin ta tete tanta tete na si ti wa di n to wopo bayi laarin awon eyan ti n be
1: ofin
0: o si lodi si
1: be ni ofin esin ko roju si
0: be ni sugbon ilana to gba se ti e ni o je ki a fe mu wa sori eto loni won ni iya arakunrin yi o n se aisan roparose eyun stroke won ni won si ti ko owo kan jo owó tó tó bíi mílíọ̀nù kan tó lé ẹ̀sùn mẹ́rin lówó náírà 1.4 million láti fi ṣe ìtọ́jú ìyá rẹ̀ tó ní àrùn rọpárọsẹ̀ yìí wọn ni arákùnrin yìí ó wá ń yọ owó ọ̀hún díẹ̀ ó yọ ọjọ́ 2 naira ọjọ́ 3 naira ọjọ́ 4 ọjọ́ 5 tí tó fi pé 1.4 million ó lọ fi ta tẹ́tẹ́ tó sì fi ta ọ̀hún ó wá tẹ̀ dáadáa ó fi owó ìtọ́jú ìyá rẹ̀ ó fi ta tẹ́tẹ́ o tete na se pada wa te bayi iwaju o se lo eyin o se pada si iya re to wa lori akiti aisan bo ni yo ti wa ri lopo gbona ta ba ni pe ka wo yato fun pe eyan nja lamba ka akiri ti o le sokunfa roparose boya eyan ti se wa laju ti ironu gan pe omo tun wa kowo to ye ki eyan tun fi se itoju ara re omo tun lo fi ta tete se eleyi gan o tun ni wa pakun intinda iya gan tin da laamu
1: ore mi kan ni what is your olorun ma je ki abi odaju lomo odaju omo patapata gba ni omode kunrin yi wi pe iya ti e wa lori idubun laisan to je pe nkan ti o pada ronu kan ni ki won ta tete ki se wa se po tu fe ta tete nikan o tu wa nlo owo to ye ki won fi se itoju
0: iya e
1: o ku die ka to iwa odaju gba leleyi o si ye ki won fi well ipo ti iya e wa na ti awon molebi ba ni won fe fi owo ofin mu omodekunrin yi ko ma je pe ironu yen nu ma pada ran iya lo sibi ti
0: ko si fe lo
1: ni kiakia ni temi o ku die ka to olorun nikan lo ba to le dariji arakunrin yi tori fun ara e gan o ti fowo ara e won ni akiregbe lo ma sobi ton wa fokun si lorun won ti fe wa ara e so pe nkan bayi lo n fe yan ni temo
0: o si ti yan
1: kile wa lo si odo awon to je pe tete ti ta ti di baraku fun won telomi o bayi ti ta ko ti ki si se wi pe ti ta tete

0: waye pelu ifowosoya yi pe enton yo rere bo lati be sugbon awon iwa tin lara awon iwa to ndi baraku to lewu ni tete wa nu e
1: beni
0: ta ba tin soro nipa igbogi oloro imukumu ifakufa tete ti ana wa lara awon nkan iwa to di baraku fe fun awon eyan to je wi pe won ni lo idasi awon akosemose onimo lera won ni lo idasi toro temi gan awon se deliverance velu mi
1: kan gbadua
0: gidi
1: won wole adua
0: eh gan wole adua ti fun idi eyi o ti esin lanu nkan to sele yi ki olohun ba ki o fowo kan ilera iya yi ki ayemo kan mo kan mo ti o ni la kaye ko ma ran iya lo sorun ashanti lo so gangan sugbon se kon fowo ofin ma bi kon ma fowo ofin iyan wa lo wa wa ara le ro ti won ta ba ti
1: dile eh o da ni ipinle enugu na bibeli tanka yi o so pe nigbati o de akoko kan olorun boju wo ile o si so pe inu ohun baje pe ohun da eniyan tori pe lojojumo bayi na ni iwa ibaje tempo si lawojo wa a mo nti o sele a mo to fa because a mo bi toro na ti wa sugbon lati ipinle enugu won ti fi sikun ofin mu arakunrin kan ti won fesun kan pe o gbemi lenu arabirin kan leyin to gbemi lenu re tan ko tun gbe oku re sibi ta won eyan o ti ri eyun ese kan loto opo ti e pa gan ese nlanla ni leyin igba to wa patan to gbemi lenu arabirin yi tan o gbe oku re pa mo sinu ile fun opolopo ojo atohun atoku arabirin yi won jo nsun ninu ile o gbe pamọ boya orun arabinrin yi lo wa ta awon ara awon aradugbo lolobo pe nkan kan sele ninu ile yi ti won fi kegba jare to won fi wa pada te arakunrin yi eyun lati ipinle enugun
0: opolopo eyan ni ohun woso to rin ti an foju eyan wo won amọ ta ba wu dada eran ku lopolopo to je wi pe iwa won gan awon ke se eyan si lawon eleyi na ori wo nu ro mo mo pe owo ofin tite
1: beni
0: ku lo ro ti e fadajo kon si se idajo e ni kia kia nitori je nkan to buru jai
1: oda be oko ti e ba wa se ni shoki je ka tun mo tesi waju bayi won ti ri fanran video kan leyi to se akale osise olopa nigeria kan osise olopa nigeria to je agbofinro e ta ba ni pe ka wo na pupo ninu awa ta mu phone lowo ko ni amo iwulo re be yan ba sha ti le ni phone to ni camera bayi in to ba wo ni o mo se akale ti yo si mo fi sori eka ayelujara won ni arakunrin kan to je osise olopa nigeria ini o mo tin fo koda ni se ni hale pe seri pito bi te ri ni o ke se eyan re jare kini gan kini kan awon iwa baje bayi ini n be lowo re ati pelu pe o soro ti o le fa iyapa ati rugudu sile lawojo pe awon eya ibo won le de ori alefa gebi are le yi awon mo nigeria ti won ke si awon agbofinro bayi pe ewo ise ri kanda inu re si yi bayi to je osise olopa bayi e fi sikun ofin mu ki e si fi oju re han si gbagede opa mo nigeria fe mo to sele leyin ti e ba ti mu tan ke kan se pe boya e mu o e wa le ti gbaso lorun re o won ni ke e mu ke si fi jofin ko le mo pe in to nso yi o ko tona papa bi tin wo mo
0: oro eleya me ya je nkan ti ko da gbogbo alomo nigeria
1: beni
0: gbogbo eyan si lo leto lati di are to ba je oludije to gba nu egbe osilu jade ta omo nigeria si ni won gba ti e ko ni se pelu ibi ti yan ti wa
1: ko
0: ba sha ti je omo nigeria ohun akoko ti ofin la kale lati di de ipo are ohun to so yen o ku die ka to elekeji to tun dabi ti e ni wipe o ni awon ise kan o ni awon aye kan o la awon ipo kan ti yan ma nwa to je pe oro ti yan ba so ko eyan kan le soro lasan niru awon ipo yen lara awon ise be ni ise olopa je ise awon omologun le dede wo aso ogun wa awon ki won jade lati wa so awon kankan nipa wipe ki won fi enu deye si eya kan tabi fi enu deye si esin kan tabi so nipa ilu kan lona ti o dara nitori pe gbogbo wa lara gege bi eyo kan
1: beni
0: lori lede nigeria fun idi eyi ohun to tu se o tu wo aso olopa lati fi iru be lede ka ni pe ko ti e wo aso olopa ti won ni olopa ni eyi si won si le so pe da omo nigeria ti o mo kan tin so omo nigeria kan ti o mo kan tin so ni sugbon tu wo aso olopa o tu wa je ki awon eyan ma ri awon eyan le ti ara e ma tabuke ile ise olopa to je ile ise kan pataki to je pe abo ara ilu ati awujo ni won duro fun awon eyan le ma ti ara olopa yi tabuku ile ise olopa ti o si ye ko ri be fun idi eyi ko ye ki ile ise olopa kan wo oro yi lawo gboju nitori pe ipo to ti so ohun to nse to so ati oro to so gan o je nkan to ku die ka to ki bawo mo Nigeria tin pe ile ise olopa ki won fi panpe o fi mo ki won si a fi jofin ohun to to ni ohun to si ye ni
1: o da ko to di pe a se ojo opo le fun mo Nigeria lati le gbo irongba won nipa are wa ti ko si nile ni owo ta wa yi ogbonjo osu kejo ini are wa ti gbe bagi to ti lo si ile europe pe ohun lo simi ose meta gege bi ohun ti mo se lododun koda nigba ti a se ka bayi ose meta ohun o ti pari ni opin ose ti o koja yi to ye ki are wa ti pada de si Nigeria sugbon nigba to di ojo aje la tun gbo pe are wa mo so pe ibi to nwa o in to nlo se o ohun o ti e pari o pe ki amo Nigeria ki won fun ohun ni ose kan si labe iwe ofin Nigeria won ni bi adari ile yi ba nlo irin ajo to ti yo le ni ojo mokanle ni ogun ki o yonda agbara fun igbakeji re eyun wa tumo si pe bi are Bola Tinubu tin lo si ile okere fun ile ojo mokanle logun yi o ye ko ti fa akoso ijoba le owo igbakeji re yun Kashim Shettima sugbon ati are Bola Tinubu ati Kashim Shettima awon mejeji bayi won si ni Nigeria ibi to ye ki are Bola Tinubu ki o wa ni lolo yi nibi ipade giga ajo isokan agbaye eyun United Nations General Assembly ele kokan le logorin re ti won se ni lolo yi ni New York ibe lo ye ki are Tinubu wa oni pe ki Shettima lo se oju ohun eyun duro loto gbaga ojoko awon Nigeria won si soro pe ni se ni are wa nsa fun ile America ko fe lo latari awon esun ti won ka si lese pe ko sa fun ile America oje pe won sa fun America pe ko fe ki won fi sikun ofin mu ohun loke lohun bo nba debe eyun duro loto awon kan na tun wa so pe ni se ni are wa ti o kan fi owo yoboke ti o fi mu isejoba ile yi pe ati igbakeji o ati are wa meji won se ni Nigeria sugbon nigba ti gomina ipinle Nasarawa Abdullahi Sule yo mo soro o ni ewe ma je ka tan ra wa are Tinubu ni kan ko ini adari ti ko si nibi ti won tin se ipade yi ni New York ni lolo yi pe aika imoye awon adari orilede ti awon na ti won si nibi ipade yi ogba be na ni are ilegbimo asofin eyun Godswill Akpabio o na soro o ni pelu bi are wa ati igbakeji re bi won ti si Nigeria lowo ta wa yi ko si alafo ni ile ijoba ko si pe boya o farahan pe boya awon yeji boya won si nle boya awon Nigeria ti awon na ba ni awon kan tabi meji lati so si ile yi ati awon kan miran sugbon ko to di pe adodo awon ara ile kini erongba ti e lori awon oro yi
0: ati governor Sule ati Akpabio awon mejeji omo egbe oselu APC ni won o si digba ti a ba fi oro oselu ta ba se agbe ti a ba gbe oro oselu ti segbe kan lati se ohun to to ani a ma ri awon aye pada to ye ka ri ile igbimo asofin agba ni ojuse kini section 144 so 145 so nipa ilofara nisimi are ko menuba ibi ti are ti le ilofara nisimi iyen o si aye ofin lakale sugbon leyin ojo mokanle ni ogun o ye tare ba fe lo fun ojo mokanle ni ogun tabi tayo ju be lo o ye ko gbe agbara ka gbe kuda isejoba afun igba keji gege bi adele ti laarin ojo mokanle ni ogun ti o ba se be ile igbimo asofin agba le joko lati fẹnu ko wi pe won ma tari agbara tati iku da ijoba lowo igbakeji are sori ibi ti nkan ti oro yi fi dabi ti o fi le ni wi pe ka wa gba yi pe orilede kan ti ke Nigeria orilede mi boya awon orilede to sun mo Nigeria lo ma jare o ekun o kan ji lojo kan kan ko wi pe inu Nigeria n bi won ki won si bere si ni fi ado loro rose ta gan lo ma pase fawon omo logun epo ya edabo bo Nigeria
1: Akpabio soro o oni pelu bi are wa bi o ti sinde yi o le pase nibikibi to ba wa
0: to ba ronun be awon are orilede mi won se joko sorilede to yato sorilede ton kan ma ti be pase
1: to
0: ohun ti o da seri ati apa bi o ati gomina sule ti nasarawa o ani won se gbe leyin igbese ti le se are gbe pelu oju oselu ni won fi nwo won jo mo egbe oselu kan o ti gba ti a ba bere si ni jolo to sorilede Nigeria ati sise atileyin ohun ti ofin la kale la ma ri awon aye pada ta nfe kila wi jare governor sule oni ki se
1: eh are tinubu nikan nla dari orilede te ko si ni bi pa ni na
0: ki are tinubu ma tabi so wa ye ki ajo ma
1: eh ti gbogbo e lo ojo iwo na ye ko jere awon nigeria kan so pe ta ba te ni pe ka ma se leye ka ma soru fe leye pe boya fe fi sapon le are wa pe ekini kebe ekeji kebe eleketa ti wa di aje je tan won ye o ti di odun meta ni tele ntele ti are bola tinubu ki ti lo si bi ipade yi lododun fun odun meta
0: eyin je iwoye awon kan bo tile pe ko si ofin to kan ni dandan fun are lati lo si bi ipade yi fun idi kan tabi omi eleyi ti se governor sule lo ni ki se are bola tinubu nikan ni lobe lowo opolopo awon are ti o lo si bi ipade yi ohun ti o sokunfa ti won fi lo o da mi pe are orilede South Africa oro Cyril Ramaphosa o da bi won ni ilera ara e ni o se ara are Tinubu ya ile ise are o so wi pe boya are nse are abi nkankan ara are Tinubu ya ko si nkan to se won ko si ni si nkan ti o se won lagbara Olorun ohun ta nfe ni wi pe ki won mu isakoso ati isoju Nigeria lokunkun don ipejopo onga yi awon to lenu loro lagbaye ni won wa nbe won ise igbonse ni akisi fi ran mo eni tabi ka ma beyan lowo pe ba mi lo se wa o iya ti are ko si yala ti onga ni o ati bi igba keje are ati are fun ara won fi si Nigeria o je nkan to ku die ka to mu sole kan wi pe tagan ni on to ko Nigeria lowo nigbati apabi oni pe ko si fe kanse ni ni asoro ki bayi ataba ni ka tele ohun ti apabi o so tagan ni ohun to ko Nigeria lowo
1: ta wa o kuku so na o lo nkan ni adele are o lo won kin se acting president
0: ya mo Nigeria ba da
1: se e ka mo Nigeria so si leyi ati awon kan miran leyi ti ati mo ala bala bo se nlo 0805551 1110 tabi 0706677 1822 Eshin we kojumo o.
2: Kojumo o mo le shaklo.
1: Eshin.
2: Oru po te ni ne mi le gbo ko mo se o mi le shak shak la da kure.
0: Ngoyin.
2: Omo o komo ni do se ta ba yo ro oselu ore le ya me ya. Asi ore. O lo ri le mo do ti se so ju. Ta ba ja pa pa e ta pa di o so ko ba je ri pe e se ri pe mi agbo si to wa. Ni ru gan do le ti sele.
1: Ajeun fun da setin.
0: Da setin. Hello.
1: E kojumo o.
3: E karo ma.
1: E so so.
3: Baba do wale mo ke o pe kuse.
0: E se en karo.
3: Oruko mi ni Ejina Omo. Ila ti jokan. E wa awon Nigeria, e je kan ma awon wa baba wa ni, e je kan ma awon so, ko ma de pon bo ni. Baba wa re sinu bu, e ti lo. La ti mo mo pelu, ma yin te ti lo travel. Eh wale eh be o ki le papa ya de bitin so ma so eh jo tani sala wan tani ni talo fu wan talo wan ma se lo lu ba o le tara ti la ni kon le kon le ko su ku tu re ni ila ila me ta se ke lo eh lo o ki baba ju ba ni ko ko tu ba wa nbe kini si se bi o lo si won ni yen lo be e ke di ni pe ara kun ni ti to pa agbe yen tu bo ko si le yen bu ba won agbo fro jo a jo ba wa ko ba mu ofi to da ko ba fi mu ko gini gini o ti poju ko da ikeje pe awon to ma fi so ba omo keke la se ti se yin re ko ma so lori so yin pe ko ma mu won ko mo kun won ko ma gbe ko ma ja ko gbo fa awon to ba ku lo de Nigeria yi e se kutu kije yi o ma da like o to mi ni Nigeria omo
1: lati joka e seun fun idase ti yin e sugbon ko ma di pe boya mo njowu en to ba fe ba ki adebo wale ke ke a mejeji adebo wale ni kokon ni benbi ta fe ki adebo wale ke ka wa mejeji 0055511110 tabi 0706677182 e ko jumo
3: hello
1: e seun e ka re ti wole o
3: hello
1: I'm going yo e te siwaju
3: oruko mi ni comrade tope adeboyeku
4: I'm going sir
3: mo fe so lori irajo ti are lo
4: oda sir
3: mo fe ki awon yen wa mo wi pe even the media station ta wa yen e ko ni won ko wa mo ko ta wa de gbe lori television na e ko ni gbugbo na ko ano lori television won gbe eyan ko wa ti be oruko won je professor ojika ojika lu won awon na ti se olori ni ibi kan ni won so wi pe ti are ti ba ye pe won so wi pe august 30th yen to now to ko ni date yen ki last sugbon to ba so wi ko so pe working visit won ni ko ti last ko ti to osu kan gan so awon ton awon contestant wa ki won wa nkan to pe a se lekunu ni anfani ko wa so are lo si rin ajo ko lo yen ko ni a fe je to ton ni mi so pe ki yan fun lo di show fe o is not a good thing sugbon ko ko la fe se fun araju ki won so so ti mi fe ko se mo ni e fun any point yin ebe le fe ko se mo ni e fun any point yin e ti fe ko se le leyi ni so nkan ti won so ni wi pe working days yẹn kò tí ì pé oṣù kan so kò sí kankan tó ka ṣe àgbẹ̀ bí kinní lórí ẹ̀rọ
4: ẹ ṣe atọ́kùn. Ẹ ṣeun fún èrò tí yín.
1: Ṣùgbọ́n náà ta bá tún ní pé káwọ̀ nígbà tí ààrẹ wá fẹ́ rìnrìn àjò wọn láwọn ń lọ fún working holiday or something wọn láwọn ń lọ fún ààyè ìsinmi ọlọ́sẹ̀ mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí òfin ti làkalẹ̀ fún wọn lọ́dọọdún. Ódà ká tún gbé ìpè mìíràn 0055511110 tàbí 0706677182 ni àwọn nọ́mbà tí ó wọlé sí ọ̀dọ̀ wa. Tele fi ba wa da si lojumo ni enikan tin be nbi e kojumo o
3: e ku se be
1: e se ka ro
3: ni ka ma ke yin mejeje
1: e se won o
3: ata mi a ma ke yin kan se contact fun yan kan
1: e da
3: e to ta bo ke yin mejeje
1: e se o
3: ga de ba wa le personally je go lati lowo
1: ala ko si ala ko si ni bo yin
4: e personally
3: e ko ti mo fe to koda si
1: eh
3: o le yan to nbu abawon kan to soro se yan to fi video omo kan ti won na o je pe nkan tawon won yen gan se abele o lo tawon lara ti o ba je be ko ye ke yo kokan ma so against iru activities ye e keji nipa tolopa to campaign we o ye ka won ajo olopa ti won bo so lorun e ko lo join campaign team fun mo Tinubu
1: ko ti e daruko ko ti e daruko e si ko e ya kan
3: ti travel ko travel e yo to soro si ki se ara e ni a need lati criticize a need lati so fun are pe nkan to se o da ki se pe to ba je are lo wa nbe
1: ikan ti won ti ta wa so ita won yo so lati so e se segun lati lowo e seun fun idasi tin lati odo tin lohun 0055511110 boya le gbe ipe kan tabi meji se ko to le pa mo re kan mo si abala koko oro tun ni e seun e karo
5: bo ke ma meji oro so o
4: ami
5: mo mi e god mo fe ki to gbe le ki oga bi ko wa le
1: e seun baba mi
5: e do fe na tara
1: e seun baba mi
5: e ko je la gbo lona ma ni balaka mi je o
1: ami o
5: don de lo pe la ti joka
1: e seun
5: because mo ko fe dance mi pe dare wa bo se se awa mo yoba a support a se pe iwa nkan to se o da iwa to ye ko ma wo ni e pe lu mi ba pada gba lowo e awa na mo nkan to tare wa foju wa se ye ba foju wa ni thanks to e na a gbodo soro mo lórí àgbè bọ́ ààrẹ wa yóò bá ní ẹka bá sọ pa ìkọ́ nira tó bó ṣe ń ṣe ó dà pé ìdìbò tó á lọ sáàkọ̀ lọ́wọ́ á fọ ọmọ nàìjíríà náà kò sí nígbàgbé kò sí ọ̀kan tó àwa yóò bá báyà sọ̀rọ̀ ìjọsìn buhari wà ń bẹ̀ kò ní tẹ́lẹ̀ tí gbogbo wa ti jáde pé ilẹ̀ àgbà pé ká máa lọ pé àti ńlá ń ṣe gbáṣà o ọmọ wa wà ń bẹ̀ bá ó ń gbọ́ kúrò mórí wa bá ó fìyà jẹ wá bá a ní nǹkan tó ṣe dáa ẹja ló tún gbé tẹ́lòmí bá dé bá gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ ẹja fara wọn náà bẹ́ẹ̀ o Ọlọrun e ku eto.
1: E ṣeun fun idasi ti.
0: Laipẹ laijina la ma lo si abala koko oro fun toni ni bi ti a ti ma pe kelu koko oro ta ni laaro toni ṣugbọn ko to di pe a lo je ki a tete si wuyi awon mi laaro yi ko to di pe a ma pale mu fun abala koko oro e ti wole o a n gbọ yin e ti wole o
1: e ṣeun o a n gbọ yin
6: hello
1: a n gbọ yin
0: hello
1: Hey,
0: yeah. Oja Tintini 0706-677-1822. Hello, Eto, hello.
7: Hello, sir.
1: Eshe no karo.
7: Eko Eto.
1: Hello, Anito.
7: Odo ni lati akure mi, boya engbo mi mi.
0: Angbo yin ben yen, Eto, si waju.
7: Eko share mu de ki ara bene wa ti oga mi ben ha. Olo ati bo ma fun yin logbon ma tu yi.
0: Amen.
7: Ede ba se si waju lagbara Olorun
0: mi. Amen. Amen.
7: Ye ile pati are wa. Omo wa ni egbe o se. Omo wa ba se daada, a so ko se daada o. Sugbon bo se ba se ise lowo lowo. Ni wo ye ti temi. Labe ni poku die ka to. Ni wo ye temi o ale lagbara lati se sugbon se nse. Sugbon ti awon agbagba wa na de da fe tan wo. Ti baba wa ba pada wole ni cha keji Olorun lo le la wa omo Yoruba o a poju wa ri ni Nigeria sugbon omo wa ni eje o se awa ba nbe to ba ya
0: ada e seun fun idasi tin je ki ati oju opo ohun fun iseju die lati ma lo si abala kuku oro ibi ti a ti pe kelu ohun to ni se pelu oro eto abo ni akoko yi eto abo akori meji ninu eyo kan sugbon eto abo na lu da lori ti a ma mu wa si ti gboyin lokan ojo kan a ma kan si awon alejo wa ti o ba ti ya eku kale an pada bo

0: awon gomina le ite so ipo saba ma nse ni awon ile igbimo asofin ipinle ta ni kaakire ki gan ni a le so fun awon omo ile igbimo asofin wa lati se si abadofin yi ki won to di pe won bowo lu dofin ki won baba so lopa apinle di eroja awon loselu kini eroyin lori ile kini ona abayo
1: e se olotu ko si nkan ti a le se ju pe ki a ma yan awon eyan gidi si ipo o ti ruun ise te gbe fun ole ti ole o ni complain ṣugbọn ko wa si bi ise na si bada o ba mu te ba fun alagbara a sise ko ni po ni ṣugbọn awa na ti la ma yan eyan tori pe owo owo lori society wa ko si bi institution se le strong to ta ba ti fi awon eyan ti o ye kan
0: e se njowo yin bayi oju opo yen ri ba ko ba ko sibo sibe e se fun asiko yin honorable lanre ogusoye
1: Ese
0: olofin. Ese sir. Alagba ADBC Adoloju Ese. Eje ki awo die ninu ohun ti honorable Lare Ogunsoye gege bi community awon fi lede ipo sese ki awon loselu lo gege bi irinse fun iru fun imotara won nikan. Amo ohun ti eyin so ni pe olopa apinle da amo ni lati fi esi si ohun ti honorable Ogunsoye so akini iroyin ati pe ona wo lairo wi pe awon asofin wa tabi kila awon nkan ti won le tun le fi sinu abadofin yi lati le ma se fun awon gomina tabi awon to je otonkululu ti lati towo bo awon lopa apinle ti o se se wi pe ki won dale laipe
2: e se olotu taba ni bi awon loselu se huwa a ni gba olopa ipinle laye eto abo wa o ma ma tubo lo ile e kan ti mo fe ka mo ni pe oloselu wa eni won da juta na o mo ma nso lori eto pe bi won se se oselu ki se bon se dari ijoba o bi awon loselu se huwa ni sakini oburu oloselu oburu a riro e mo nitori pe eti oloyinbo npe si and develop si ibo to waye ni 1965 ewa ko ma pa ko ni returning officer a to ma ka ibo to wa jo west waju papa mi ni returning officer one of the returning officers gbogbo nkan ton fi se eto edibo ile wa ran ko wa nigba yen ibadan ro tin ka ibo ibo ton ba di lakure lowo da koko wa jo we si ado ekiti lati ado ekiti wa jo we si ibadan o nigba to ba de ibadan gbogbo e ki won to so bo se ri wa de wa la pe lowo iye bo bayi lo wole ni akure iye bo bayi lo wole ni akoko iye bo bayi igba ton pari ibo won yo awon kadi ibo won fi dibo won tojo lati ko lo si ado ekiti radio western nigeria broadcasting service WNBS ibadan won gbe esi dibo jade dutun ti ka ibi ba iye baba iye boba lo wole iye boba lo wole won ti ka papa mi wa joko pe o wa pa awon egbe mo kede ka se se ka papa lo ado ekiti ni lo ko sibe abi ka ba sin mi wa won ti announce ibo awon gan ta fe ti ka mo ibo ti won di won ti announce e nitori pe awon to wa ndi e ngba yen awon npc northern people's congress awon sa tori pe won fe ki ile yoruba ko juda midwest ile eta mo ni edo ati delta loni iyen ni won fe tori pe awon ti gbe ijoba ogun sowo ibo sowo zik o de gbe fun ironsi yoba to ye ko je ogunipe won ja yoba sile sugbon inu awon ausa odun won fe gba pada won fe wa create ibile mi ipile mi ta je midwest won wa so fa kitola pe to ba le jowo awon ti ki so yoba to wa lara yoba le a je ko wole won dibo fun e won dibo fun e iyen ni won se nigba yen bu won se announce ibo awon yan mo pe makaruru wa be ibe operation wet west ti bere won mo pe ko wo ngo mo pe won wole so but nkan ti mo mu jade ni pe a le riru yan mo sin se ri pa tesi waju e ta se ni 1979 e ri pe bo se ri na o tu better ju e ta se tele igba ta wo 1999 o da be ni pa awon eyan tu ti gbon si nisin yi se ti ri pe awon eyan duro won ni wa ka ibo loju won an tes waju ni ijoba rawa 26 years ni o America over 200 years a le fi we so ta ba wo pe awon loselu wa bon tin se sat won wa ni ibe ton develop de ni yen agbodo fun ijoba rawa rawa laye ki won se asemase ka to ri pe won tu correct ara won ko ma tesi waju to logun o ba ti dasi ijoba a tesi waju mo ma nso ka lo logun o dasi oro wa ni 1966 ile yoba ba ti dabi london bo so bo de for west oya yes ele ti awon odo wa nso loni jajiro ti won lara iro to ba je pinlo iwo orun ni atu awon eyan lara nitori pe bo se wo ni kaluku lo se ijoba e nigba yen yoba lo de wa ni waju ni gbogbo nigeria
3: o da erongba tin ni e fi leje lori eleyun sugbon lara akori ti amwade eto loni larin iseju kan ke ba wa so bi o ti ri lokan tin lana ni minister fun eto abo nile yi christopher musa ti o soro kan o ni ki a fi egungun re ni wo ka bale mo bo tin ri lara mo die pe ki awon mo nigeria na ni kaluku wa ka wa na ka mo keko nipa bi awon logun bi won tin jagun boya kawa na ka ma go under training ka ba le mo bi ati mo yombo awon mo logun le wa nigeria awon mo nigeria wa wo pe se asiko ti wa to fun abayi lati mo dabobo ara wa ni abi kini christopher musa ki lo nso yi bawo lo ti bi lokan tin nipa in to fi leji lana
2: e kan ti christopher musa so ni pe ta ba fun wa leko awon mo logun a le mo riri ise takuntakun ta won logun se ati iya ton je ibi ton lo niyan ton ba fun wa ni eko ta won mo logun se won fe ko rin ja sowo wa ni ipile israel lo nse ba se wa bisin to ba je israel ni anti to joko ibon a wa legbe onko adebo wale ibon wa wa legbe won e sugbon ri pe eya kan soso na lo wa nbe sugbon awa nibi a gbodo seru e nitori pe a silo america to gbonju won silo mo joko si us joko in fact to ba joko si us to ba pe iroyin awon tin won gbe bon ton yinbon pa lo fe ma gbo oni jade nu le o ero oni je o jade tori pe ko sasa cha so pe eto abo ni Nigeria pe panyo worse la America nibi ti mo ti soro lowo yi tori wa joko to ba ma gbo crime kini won to shi tv won to wo bayi won ma so fun supermarket to ti pa ni ba ndogun won so fun awon kan to pa won to fun ipile mi to ba tun dola the same thing le to ma ri be nitori pe to ba wo supermarket la America ibon wa nbe ton ta to ba fe ra ibon so won ni dani sugbon won lu dadan tori pe awon mi nu won opolo won o pe wa silo ti a ba gbe ibon sowo ni kaluku nigeria ele ti o ka yawo e mo pelu okunrin ko so do olopa ti wa gbe lo oju ese ni wa dasere afun so ti e ba jiyan gan to leju oju ese ibon le fi se So ah ti de be boya wo moto ni driver chi ti e o njiyan olowo nbura wa fa boyo so ah ti de ati de ah ti ah ti de be
0: eh je ki afun awon tin gbo wa ni anfani iseju meji atoku lori eto lati fi iro won lede nipa awon nkan ti ati gbe yewo adupe lowo yin alagba ABC ti e ba wa pe kelu awon oro yi laaro tuni 0706 677 1822 eni kan ti wa loju opo hello e ti wole o
4: hello
0: hello e ko ojumo
4: e ko ojumo
0: e seun
4: awi lo si ta mo pe n bada lata ko re
0: mo ngo yin ba se n komo komo
4: e jo je ngo mi
0: mo ngo yin
4: e se e jo baba ni adebo wa da ti mo yin mi so wa na
0: e yes sir
4: e jo awon pe poli bi I don't make it in the police.
0: Because you remember.
4: And I'm not going to go to the police. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city. I don't have a city.
0: Hello.
5: Hello, baba mi.
0: Yes, e karo.
5: Oruko ni Taboyede Isofu lati lo ajewa kuku.
0: Ani ni seju kan.
5: Kere le te so wi pe ile Yoruba won tete fowo si olopa ipinle. Idan ni kile Yoruba fi owo si olopa ipinle. It did not be so bad ni wi pe keri ile Yoruba anoriki. Keri ilu ti o ba ti noriki ati pa eniyan ki ni won lara. Keri ile Yoruba Amberu, lati ma para wa adembero ipu idini yi to fi je wi pe gbogbo le Yoruba afowo si pe ki olopa ipinle ko wa gbogbo ni ilu kan ni oke oya mo lo ogun odun atodun marun be mo ni mo wa nbe ni igba to je wi pe omo eniyan tolorun da tawa eniyan le da wa fi obe ti won lorun wa ti dunbu won mo ti wa pada sile Yoruba mo ni nigba ton ba nse odun leye abi ton ba nse odun kristeni mo ni mo ri eni to je wipe a wa pe mi lati lekeje wipe o n fe pe diye lati bi sodun ati pa anira fun ki lo wa sele iru e bi sele ni wipe Yoruba ani oriki se de keje se so wipe boya pe awon gobina ma lo won abi wipe awon oloselu wa ma lo won se ri mo yin eyin Glow FM ni yin ti dun lopolopo pe egbe to jade
0: eyin
5: na le ma ba wa sise yi
0: eseun
5: e ba ti ni pade apapo ni gbogbo awon radio tin be ni Akure pata e ba wa so wi pe nigba ti awon lopa ipinle ma ti de e se eto kan to je pe e ni eto kan te ma se gbogbo le se radio ti awon eniyan le ma so ewonu won te ri wi pe ba se nda ti opo ni won a mu ki awon oloselu won yi ko sura ki
0: e seun nitori ijoba asiko wa ijo ma binu ah nile lori fati te waju pelu on ti en ba bo sugbon aye tun ma wa lemi lati fi iroyin lede lori awon ti a ma mu wa fun yin
3: lati oju opo Facebook Akinyele Blessing Bamishile Abiodun Chaplain Jonathan Frederick orunko awon na won kiwa latapa be won ni akuseta konta kon seun fun bi eti ba wa dasi fun toni oni ose olobe sugbon te ba wa feje eseun seun wa dupe pupo lowo awon alejo wa Ogbeni ADBC Adulojo ati Honorable Lanre Ogunsoye ti a pe lori ero banisoro o tun di ojo isegun ose tin bo nigba ti atumo wa pelu akori eto mi layo na ni amo pade nigba mi tajemo lafa lati mugun ara wa keto mo ko atungbo oluware mi lekun idogolo ruko temi ore ibi ni omo kan bai bi egba agbe ijomo indagbere fun pe ere lafi pade lori eto yi lose tin bo udabo
0: ade bo wale ola se ni loruko ti mo je e seun te tugbo eto tuni eti unika tugbo

0: Ekasan, iroyin kan kiri ile wa lamutoyin wa lati Ikanni Glow 99.1 FM Ijapo State Akure Adebowale Ola Seni loni iroyin. Gomina ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa lo ti fowo soya atileyin fun akowe egbe omo Yoruba yun Afenifere Sola Ibi Seni atawon latileyin won wipe egbe oselu All Progressives Congress APC ni o gba egbe Afenifere fun eto idibo gbogbogbo ile tin bo lona Ayedatiwa ni o fi idaniloju ilede lasiko ipade pelu ebi Seni nile ijoba nilu Akure pelu alaga egbe oselu APC ni ipinle Ondo Kolawole Babatunde Gomina so pe iriri ebi se ni gege bi oloselu ati alaga ijoba ibile ilaje ese odo teleri ati commissioner lopo gba seyin ni ipinle yi yo se yebiye fun ipolongo ibo ati ilakaka fun atundiboyun are Bola Tinubu ni bi ebi se ni ti saaju jeje ati leyin fun ilepasa elekeji are Bola Tinubu yi are Bola Tinubu lo ti bere pinpin awon keke lese meta tun lo afefe gasi fawon odo Nigeria ledinwo pelu adehun sunday die eto na ni iroyin jobo pe won gbe kale lati mu adinkude ba ipalara alekun tugun owo oko latari bi owo epo se gbenu soke lasiko tin takoto oro yi nilu yula nibi ti won tin pin keke ohun alaboju tu agba okan lara ile ise to fo so ko pelu ijoba imam umar so pe eto na lo wa ni ibamu pelu afojusun ilana isejoba isodotun ireti ti are Tinubu leyi to gbajumo ipese ise ati iro lagbara awon odo igbakeji are Kashim Shettima so pe awon atunto oro aje ti orilede Nigeria gunle ni o tin so esoro bayi leyi to nfi orilede yi se ipase idagbasoke lasiko ti n soro nilu New York Shettima gbusubo kare fun are Bola Tinubu fun wiwa ojutu sawon ipenija oro aje laisi awawi tabi noka lebu sawon ijoba to ti lo o parowa sawon omo Nigeria loke okun lati se atileyin to gbogbon fun awon atunto ijoba pelu alaye pe won tin so esore bayi nibi ajeseku Nigeria nile okere ti le ni bilionu 5.50 dola o fikun pe afojusun ijoba ni lati tunbo fa oju awon oludoko mora ati lati ran Nigeria lowo lati je anfani idagbasoke oro aje ile adulawo ni bayi alaga ile ise to ngbogun ti isowo olu mokun mokun EFCC ola olukoyede ti parowa sawon adari elesin lati ma wa sun tako iwa ibaje pelu alaye pe agujo esin ni o le dekun iwa ibaje ki oro to kan EFCC olukoyede fi fun pe oro yi nilu Abuja nibi ipade igbimo agbarejo awon adari esin le kejiro re ati ifilole iwe kan to da lori lilo esin lati gbogun ti iwa ibaje laarin awon adari elesin alaga EFCC so pe ipalara iwa ibaje ni o tayo oro esin nikan ati pe o nse akoba fun ilosiwaju rede Nigeria so nti aro wa sanwo adari elesin lati ri didekun iwa ibaje gege bi ojuse ti won nibayi gomina ipinle Imo Hope Uzodinma ni o ti fowo se igbanisise awon osise egberun mefa lati tunbo jawiso bi ikoni lawon ile eko alakobere ati girama Commissioner Fituruyin ati Lani Lawyer Declan Emelumba lasiko to nse asoloju oro na fawon niroyin nilu Owerri so pe eto na lo wa lara akitiyan ijoba ipinle ohun lati se iro lagbara eto eko to nte alaye pe awon ilana to ye ni won gunle fun eto igbanisise awon oluko lati ri pe won di awon alafo to sile lawon ile eko ni ijoba ibile 37 ni ipinle ohun o fikun pe ile ti tasi ti awon ijoba ipinle na ti gba iye awon oluko bayi keyin lekan soso ni bi o ti se apujuwe re gege bi asiori to lakaki igbakeji are nigba kan ri to tun je oludije sipo are ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar lo ti fun awon idile awon wakusa meta din logoje to padanu emi won si akata ile ise abuaren labo lo NCDC ni ilu mina ni ipinle naija ni 20 million naira atiku lesiku abewo re si ilu mina nibi ti o ti kede egun owo ohun so pe ise ohun osi ai si ise ati alekun to deba ohun ilu loja latari awon ilana eto ijoba to wa lori alefa lo pakun isele ohun irin jabo pe abewo atiku lo ngwa yi leyin ti awon alase ti bere iwadi won lekun rere si ohun to sokunfa iku awon afurasi awa kusa lona aito ni bi okan lara awon to wa lati mole lasiko ti isele na waye so pe apoju ero ni yara ti won fi won si ati lakotan iroyin jabo yi pe won ti yinbon pa eniyan kan ti won si ba opolopo oko je leyin ikolu laarin osise ile ise abuaren labo lu NCDC ati awon oloja to wa ninu oja chobe market yen ni ijoba ibile arewa jos ni ipinle plateau iroyin je ko di mo pe gbodo roso na lo waye nigbati awon loja na fariga tako akitiyan ile ise abuaren labo lu NCDC lati se ifesemule ofin mototo ninu oja na awon loja na so pe awon ki se omo egbe oloja ati pe ko ye ki won tele ase won isele na lo da aibale okan sile to fi mo eyi to wa ni popo bauchi nibi ti iroyin ti japo pe okan lara awon ntaja miran to faragba ninu isele ohun ni won ti gbe lo sile iwosan bayi fun itoju to peye iroyin kakiri ile wa fun tosan toni lati koni glow 99.1 fm ijapwesti takure koni juba ilo nibi ayo bami eni ti lo ti se je olutu iroyin lemi ade bowale ola se ni fito yin leti esun te te ti gbo e ka san
1: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo
2: every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.

mo kiyin ka bo sinu oko eto ara nbe e wole ke joko fun ra yin ke feyinti nkan tutu wa te fi re nbe oko ayo lewo yi awa ko oko yi ti de mike alim ti o tuko eto lojo lokan e gunle ayo ara nbe e sina foko ka gbo tuntun

0: abala keji le ba won lori eto ara nbe show awon afa awon kankan ati awon kankan hanra wa amon ka to se yen nko aja ka won mi jade to je wipe oro ni won maybe lo se yi o na ni oga agba iyen ti ile iwe Lagos State University iyen lasu VC won ni be Arabirin Ibiyemi Olatunji Bello immediate past VC ẹni wọn jẹ fún Lagos State University wọn ni owó táwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ ti gbogbogbò àgbẹ̀ká sọ pé tìjọba tí wọ́n ń san wọn ni kò tó nǹkan wọn ló yẹ kí fásitì ìjọba kí wọ́n mọ̀ ṣáàjì yẹn kí wọ́n mọ̀ gbà tó million kan naira iye 1 million naira gẹgẹ bi owo tuition yen iwole won lele yi awon kan so lasan o won ni ki eko ko le ba aye koro iyen fun awon omo orilede Nigeria si an je akeko
1: ori ani tete lori
0: e won lo nto 1 billion naira iyen ni yẹn bílíọ̀nù kan náírà ní oṣooṣù táwọn ń ná wọn ni lórí payroll àsanwó gbá àsanwó àwo àti owó oṣù wọn ló tó bílíọ̀nù mẹ́tàlá yẹn táwọn ń ṣe kíni táwọn ná tí wọ́n gbà lọ́tún ló sì tó dẹ̀ wọ́n ní kò sì tó gan arabirin yi awon tun so wipe maybe awon ile eko girama kan be to je wipe won san 1 million per term gan ni term kan won san 1 million won ni amo ile eko to je ti ijoba papa julo ti facility won ni je ti san o kere jojo pe eko ti fe mo yi dan de lorilede Nigeria waye latara oro ti arabirin na ti an so jade ti an ni won na so pada ngba ti minister to ri si eto eko lorilede Nigeria ye tunji alausa pa ti an soro lori owo ti an fi mu eko lorilede Nigeria ati bi opon re bo se tun nilo lati sun lo waju won ni ni arabirin won la han ni kamo san to 1 million egbo eyin obi ateyin akoko te wa nle lasu vc ti won ese lo ton ni sin yeah ya wa ibiemi olatunji bello awon lo ye ko to 1 million ni se be nsanwo

0: kan ni ti won gbe sori ero ayelukara tori eyin obi ke le mo owo te fi mo mu awon omo yin eyin te ba je aburu ategbon na ke mo mo owo te fi mo mu omo ya abo mo baba yin o se koko eyin te ba si lore na ke mo ru owo te fi mo ma won ore yin abirin kan ni won lo bo sori ero internet won gbe sibe ni kilo se gan o ni o le po n le so pe yo pe ko ya o si le so pe yo ya ko pe oba ni wo bo nkan po si tohun won si kan lo to o si abonu kini oni wa fi won ara re wo pe afa ai ba mo to ba lo ya won ba fi han yin lori Facebook o mo da bi gba te eyan si ke mo mo deja eto yin eto wa ara nbe show le ngbo pelu Mike Alim Oba Femi yen lori Glow 99.1 FM Lakure Ewa GLOW 99.1 FM Akure. GLOW 99.1 FM Akure. Ere wo. Jina ti top kan lara benin ewo o si kawo gbera sinu re bayi. O se bi alaisi. Eni eleni to si nsi o nje lowo to nsi deri oti to nsi aso to nsi gba siawo to tun siwo gan. O wa nse bi alaisi ere wo ere wo ko to lo ba nfile ba on o ma da bi gba te eyan si to re ro mi mo deja wa ni bo nkan tan so en jare content ni lo wo ba ni nta tori ilede Nigeria kin tuntun mu ama ye je nfi eleyi to tele ra won kin fi le
1: awo le le fresi
0: Kori, abi Kori Kori. Ele georo yen rapper. Atolorin taka sufi tolo jomo Senegal. Ni ibi. Amo to je wipe orilede America o na ni ohun ma un. Lo ma npe lorilede re ta mo si Akon. To ko lonely nigba kan. O fi oro kan lede, o si sara oto kilo wi. Oni ko si bi. Abi igbese ti eni o lowo to lola to lami la ka ti won o le gbe. Lati dara nigba mi oni ni Middle East and families kan be idile to ye pe won oju meta lo to won o si mo pe meta na ni won won ti fi $1 million pe won ti fi gbe un wari lati wa korin adako fun won won o si jo korin to po won o jo ko cassette to po e okan pere na ni oni o ko kini title orin ohun akori re ni lonely ti e kan to ko nigba na o fi 1 million ke eyan fi gbe ilere wa lati wa korin fun baba iya ati omo nikan ele ti gba gbe se ran ti orin yi eh se ran ti esa

0: Hello. Yes, I can't. So, look on here, Jibita, it's in pay.
1: Hello.
2: Oga mi mo pe so.
0: Yes sir, e kuro le sir.
2: E ku se la taro Olorun pe wa
0: lere. Ba Olorun pe leran ko hun.
2: Omo ni baje fun yin lagbara Olorun.
0: Ah, se ara nbe sa.
2: Ah, ara.
0: Hmm.
2: Oki e ku eto ara din be ara di o se katan laye.
0: Hmm.
2: Eleyi o to jo mi loju amo di mo ri nbe ni pe ati yewu Olorun. Ndi o ba je ase yewu l'Olorun eni ti o wo mo l'Olorun fun l'omo
0: eni ti o wo mo l'Olorun fun l'omo
2: Olorun fun l'omo eri elomi nbe dindin wa omo kori elomi o tun wa ri bi je bi atun lo so sinu gbo abi ko so soju ona ejo kini nbe lara omo osu mejo de yan na
0: abi
2: iyan o wo mo Olorun gan mo mo fun ni amo Olorun toju iya re pa mo ni osiru beyan de le iya yaku ya to kile ya bebi na ru omo yen odaju eyan ni
0: oda
2: o ara nbe ara po to po repete e gbe to baba
3: ya salam opa to da mi ma fi mi si le kindarin
0: ma bebi na le kindarin o ara nbe o
3: akomo nila mo ti le ri le ka
0: ya gbe pe eleyi hello yes sir
4: Olorun ma me ba la kale
0: ami ateyin na oruko yin ati bi te tin pe
4: odupa lo asiwaju wa to so ko ni so ton baba olopo elerun
0: e seun
4: don de lo pe lati joka
0: oda
4: e mo gege bi o ti da fo yan le e je so even elu mi wa to ko wa ko ma fun ni wahala gan ti ori to gba ko se ko ma fun ni wahala ti ori to adura na kan gbajo to awon won yen ko lo se agba wa
0: iru jiyawo le yin o ba wo pe o ye kiru eni be ko je to ro mo won o to ti ba lo mo n fi le podun kan o
4: oru eyan be o ye to ba fi ya je iya to ba da to ba fi je ojo mi o le ni o da la ba pe ko ran le won o sugbon ko fi ya je to ya ko mo pe nkan to n se o da to ba ti mo ku kogbon ni wa to wu yen
0: koda awon kan ni awon kan ni boyo ti wa pa gan ni pe bo tori emi awon kan tun wa wo pe eni tin ka foran video ohun tin ka le nko se ko ye ko gba omo un lowo eni tin na hello
5: e ko le
0: oruko yin ati bi ti e tin pe
5: bolo lo lati awo le o
0: se ara nbe sa
5: nbe wa
0: e sawo
5: oga ba university e ko e mo fe da si oro e
0: mo ngbo
5: en e se ri oga yen o wa lara to ba nigeria je ti mo le to ko ba nigeria je
0: ki le ri
5: e pe yen wa ni po are e to wa ni po governor gbo bi to di sakoso abaje ko ta ko wa fi gbe ijoba nwe o fe compare ti sabeti oni won so 1 million per time se so awon mo to gbo mo si ile ijoba le wa da public se won ri sala da ni sile ton gbo mo lo sibe se ka dogba ton lo pe we ton so e ko kere ko ye ko ju be yen lo
0: se ayin oro wi pe se ngbo
5: yes
0: se ayin oro pe boya anti iya n so yen boya awon ogbon kan wa nbe ti an ti se ngbon ni an wa ni gbonu eto won si ri bi se n lo se je pe boya awon ti an lo talada ni won tin fa awon kankan siwaju awon tin lo ile eko ti joba to si je pe boya atara pe owo to ni to ran le we kan be ti an san 1 million se an gbe secondary school wa ti an san bo o ko le je ti joba o
5: sure o wa lo to be o je ka omo e ma je lo school o ko si da yen si o igba ya lati omo e won ko si da yen si o omo e agbe ni abolo ko won ta so won fi to mo si school to so pe 1 million pe ko fi 1 million eh to gbe joba to ti
0: omo mi gan omo mi gan won gbadura ko ete se tan ko lo sin eh ijoba ko ba wo ka ki ko le mo ri nkan gba ke ti o fi tete ku olorun won
5: se ri to ba ti ko se bolo ni ijoba si ni to ba ti ri ton se ni yen won ti bere sin ko mo na ya loju lo omo school e ta le se so gba se taro ku poju e ri je to gbe 1 million se obi mi o 1 million kari o won o ka 1 million ri o eto ko le so won omo ko sisu to do 1 million kere e to ari mo mu bi meta ko bi merin
0: kini ko wa
5: se o ko ba Nigeria yi o lo won amunisin
0: o da
5: se e ko vera ti no ni
0: yes sir.

0: eja mo lo asiko asiko an papa mora e mo binu ti arabirin to re ra po si ara re yen to ra le mi o mo oju te fi wo Hello, wo lori Facebook eh ba nbe o tera re bayi ni gboro gboro sinu po si inwon re wo nbe
1: oni lo mi je faki passion
0: yen ti mo ri nbe ni wipe kini yen size e ka mo paro po si yen size arabirin yen mo le confirm yen gba arabirin ohun ti o wa decide lati lo ni mo eh o re test e ni
1: faki passion
0: abare test ara re ninu coffee boya ka si mo roju je be ara won elomi agbalagba won ti gbe won ti ra le yan ti won ti gbe kini le ba ri ti aba kan to ni ibi to ngbe le ni ki won si ohun si o eje won lo mo ba di ose tin bo goalkeeper kan be yan goli amule won gba penalty kan si tori pe ni oju ti e pe o wo pe ko ye ko je goli wo mi ngba si o wa ye le ojo wole eje

0: igba meteta yi kede re gbogbo e lo mu ohun lo mu iriri dani awon ohun toju wa ri nigba aro igba osan ati igba ale ko se nfenu so opolopo igba eda awon eda ti won ti ri iriri won ni ah omo mi o dakun ohun toju mi ri bi mo se joko yi to ba gori ile gan ko ti egun le alaja mesan alaja mewa o ti le ri eda kun se o to ni opolopo igba awon eda kan wa to je pe gbogbo ere ti won faaro won sa won o te le ri nkan kan ara iriri na ni to ba dosun tabi to ba dojo ale
1: imi o de bi rere imi o de bi rere ori
0: awon kan wa won sare laaro won sa losan sugbon ojo ale gangangan le re won won wa pe awon omo won joko wa ni ah ohun toju mi ri nigba ti mo n saru ere bayi ti mo n se bayi nigba ti mo n se bayi awon kan ate so pe nigba ta won wa ni sangode ohun ta won se re won bere si ni ko won ma ko ro fun awon omo won ma ba so iriri toju won ti ri ko ba le kogbon nu e

0: mode mode ba eni ti we ade
1: ona and glory ko si bi ki bi ti mori
0: mo bo na ni te boye
1: o so ya omo na jama ni mi
0: ida ki rogun a pa e pada bo wale
1: country to bi fe
0: adaga na ki roku a pada bo wale
1: ko si bi ki bi ti mori
0: oko na gan na ki roku a pada bo wale
1: omo na jama ni mi
0: Eku le ogugu omo Nigeria.
1: Uphold our honor and glory.
0: She dada la ba yin.
1: Kemi o ni fowo soya.
0: Shala fi ale wa gege bi awa na ti wa ni ahin.
1: I bless you Nigeria my country.
0: E sha ti mo ko ti en pe bi ta wa yi.
1: Ko si bi ki bi ti mo re.
0: Oko na gan na ki roku e pada bo wale.
1: Omo Nigeria ma ni ni.
0: Eku le ogugu omo Nigeria.
1: Uphold our honor and glory.
0: She dada la ba yin.
1: Kemi o ni fowo soya.
0: Shala fi ale wa gege bi awa na ti wa ni ahin.
1: I bless you Nigeria my country.
0: E sha ti mo ko ti en pe bi ta wa yi.
1: Ko si bi ki bi ti mo re.
0: E sha ti mo ikanni to je pe ti Olorun ba mi ti je pe ka ma bi ka ma ba fefe ka ma ba sore lowo lowo yi. 99.1 FM
1: ni mo saye wa mo si
0: o bari ba
1: asilu ya boyo lori la manji
0: en pe so ni abo na ko se bobo ye ni se baba ye ni se daddy ye ni se bros yen ni
1: ba ti fo si bere lo fo si ta ni nu daija ko sa ba ti o da o le jejo e buru
0: awon kan so pe daddy pe kin lo ri taya ri taya ko ri taya menti ni
1: na wa lati le lo lagbara ju ijoba
0: emi o bani bawo dagba ki ma le labe ni di soro soro egun eran nikan lo ma hard ti e
1: abe na nira ni mo saye wa
0: ala re ti je aderi yi lo ko ti bo nje jo
1: asilu ya boyo lori la man si yo o le tun le jo ni lu to lu kuro mi
0: baba oni keke worldwide
1: ibere lo fo si ta ni lu
0: omo iya oni lori ni lu ije kiti ye se mi na ni
1: le je jo e buruku o se joba lu o se ti koro yara
0: The only overgraduate in the universe. Yes, that is my name. Hello, yalo ja kan soso ni lu maru. Yes, yes, yes. It's a serious program. Tugbono ti to ati ododo agbudo ma bara wa ka ma danu ara wa do ni situation ati condition ta bara wa lori lede Nigeria. Emi ki nda wa de eto e sa ti mami eji mo gbe ngo gbe nikan
1: buruku bo se joba lu bo se ti koro ya
0: awon kan bi mi won ni wi pe seto kiloku na ni o na ni olorun ba gbo o na ni eto to ma nje ki ilu odan gbirin ko tan gbirin ko yan gbirin ko fin gbirin ko kin gbirin o na ni

0: ètò láàrin aráàlú àti ìjọba yín ò náà rí.
1: Ìṣe dada tó rọrí sí sáni wa, àtẹ tó ṣe bí ẹ àtẹ tí.
0: Bẹ́ẹ̀ni ká bá fojú tí ọ̀dà wò mí, èmi kọ́ mọ ní kójú ọmọ rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, èmi kọ́ mọ ní pé kójú ọmọ rọ̀ káwọn kan kán mọ̀ lè fi gbà, kán mọ̀ lè fi gun ọ̀pẹ, débi pé wọ́n lọ ọ̀rẹ́ mọ̀ dá mọ́, èmi kọ́ nọ́bì mi, àbí kẹ́ ká mọ̀ fojú kọ̀rọ̀ wò mí, bí wọ́n bá ṣètò kan ṣètò, bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀.
2: Alade ni yo.
0: Nam.
2: Owe no pa Yoruba pe.
0: Atude.
2: Aye fẹlẹ bonu ko je ka ri ko ase bi
0: atun ti bere
2: mi o believe
0: awo fẹlẹ bonu ko je ka ri ko ase bi ta wa la se bi bayi laarin emi ati yin
2: mi o believe pe ojo ni ma ro ko ma ni fun mi na umbrella
0: ko fi se kini
2: ki mo le fi cover wa sori eto
0: se cover wa sori eto abi ke lo fi gun ope
2: o ma se o ah ton ba so pe omi ni ni seja ma so pe iro ni
0: omi lo le seja ki lo ba seja se ito enu yin lo fe seja ni
2: Alade ni yi.
0: Nam.
2: Mo fe korin.
0: O ya korin. Mo ko.
2: Jo, se wa backup mi.
0: Kina gbe be.
2: Mo fe
0: ko ma backup yin.
2: Eh ko ma follow mi. Kuko ma follow mi.
0: O mo be.
2: E ki meta no rin ni. Wa ba mi gbe kan be.
0: O ya.
2: Teyan ba fe korin, oni kokore meta. Eh oni won pe ni kan Abbas, e kan subtraction ati kan eh e kan antenna.
0: Ko je ko bi.
2: Wa ba mi gbe subtraction yen.
0: Antenna ko.
2: Eh won pe kan ni problem wa ba mi gbe yen.
0: Wa gbe problem.
2: Alade ni yo.
0: Nam.
2: Area. So pe ama no go ani bi eh ta gbe da ma. Ten den den. Gbe mi wale. Ah, uncle baba ni lo nbo.
0: Ah, baba. Baba, opo.
2: Je ki mo kanrin.
0: Anu yin mo se mi o.
2: Glow FM na wa yi. Mhm. Emi at Alade ni no wa ni reto. Mhm. Se n gbo mi e ma mo wa fun mi o eh amo no go ma ti bi ma
0: e ba da ko ra je da ko je e ma so bi di bi te je to ma fun ma fogbon to ro ba ra
2: o ti ba record mi je
0: emi ko mo ni koju oro ke mo re ke mo le gope mo
2: won
0: ni ke ma fi to ko ma fi to ro ba ra
2: o ti ba record je
0: record
2: ti mo fa ke ninu orin apana apana duro pe
0: ba le ma je le sawo o ye sa
2: da ko e ati gba ta wo ko sa ti ta ori buruko e se temi anku babo ni Baba kuma le denan ki yin pe e ku kale na dede
0: e ku kale gbogbo omo Nigeria ti ngbo wa o na le ti gbo nitori wipe e ti mo wipe eji ni mo gbe bi mo ti mo nwi ngogbe nikan lori eto yi oya ni papa apa ni kankan ni kan mo nko bo e je ka kan lu agba mi eto loni ise nbe le to je pe to po janti rere ta fe je oro ngbe mi niku ngbe mi fuke fuke mo si fe so
1: aye mama lawa go firo
0: ko si ba meji bi kin se wi pe ki dagba soke ko le mo tesi waju lorilede Nigeria ni pile Ondo ati lawon ijoba abile ko kan
1: ko deda kon ka gagege lo ko ba wa ni Niger
0: edakun ki lo de na kini to de to fi je pe pupo ninu awon oloselu awon olori wa ileri alangba lasan na ni a ma nse opo igba lo je wipe ti an ba ti leri le ka sinu paper abi igba mi to je pe ti an ba gbe won wa si ori eto wipe o da kini n te n fe ko sele ati pe mbole ba sede awon nkan to je pe ti won o le idawole logun odun na ni omo fenu ya bubun din jaran so bere e ti ri ki lo de to ba je wi pe akanse ise kan abi policy kan eyo kan soso abi agenda kan le mo pe e le igun le laarin odun merin ki lo de te kuku rora mu eyo kan soso ke bere ni bere ke de pari re ko to di pe e ku olori aliva
1: Nigeria go put o Nigeria go
0: awon pe ka mo ya fenu yaran so be yin na lo sokunfa to fi je wi pe ifaseyin o lo nde ba gbogbo awon ilo ibi to ye ki lo si waju o de ba ni orile ede Nigeria ati lawon ipinle ko kan
1: Nigeria go better Nigeria go good
0: awon kan yo mo gbo mi won ni alade ade ni yi ki lo de o ki n salaye mo ri awon afiwe kan awon akawe kan awon apere kan se lori eto oni reason
1: Nigeria go better
0: iriri ni won mo n pe lagba o Experience is the best teacher in life. Hello, I want to show you my
1: name.
0: Ko si gbogbo nkan ti o se leri re lasiko ipolongo ibo to je pe ti won o kin mu nse.
1: Nigeria go.
0: Awon oro ti o ba jade lenu won ke ti mo wi pe dandan laoran yan won mo sise to.
1: Nigeria go.
0: Opo igba ti an ba ti e tun wa dori aleva ti an ba pe awon eyan ti an ba jojo ko ijoko apero ti an ba se adehun fun won e ri mo pe won e se won e yi adehun
1: mama mari so ade ti o ri ati ko ti pa ko to
0: nigba aye baba wa wo lowo awon agenda awon ti an fi lede ngba na ni wi pe awon yo seto eko ofe ni gbogbo ile iwe alakobere to fi de ile eko girama eri mo pe nigba na lonu to fi kanra awon loka ti an ma nlo awon ni an ma npese re awon iwe ti an ka nigba na eri won ma nko seyin re won tun wa le logo e ti nse ti ijoba ipinle ibi ti o je pe ti won ti gbe jade won tun le emo leyin won te si leyin koda gan debi debi bairo to fi de akanra bairo nigba na lonu tori pe awa yi je anfani ninu eto eko ofe ngba na lohun awon ade on ti an se awon ileri ti an se nigba ti won se ipolongo ibo kakakiri nigba na lohun niyan ko sa awon ile iwosan to je ti ijoba te ma de nigba na lohun ofe lofe lofe lo ba de nitori pe a je ninu awon anfani won yi sugbon se era won ti woyi awon tin tu ko wa awon tin soselu oselu oselu asiko ta wo aye won kan fe nu ya won fe nu ya ran so be lasan ne awon kan woyi ni o je ki ilu ori bi o ti ri ni igba ne awon kan woyi on na ni o je ki dagbasoke to je pe to lowura ki o wa si ko wa laarin ilu mo
3: emi o ni fowo so ya
0: awon adari wa ni igba ni awon oloselu wa igba ni won yin se awon nkan to je wipe ti o le sweet awon nkan sugbon nkan tan ba ti mo wipe ara ilu yo je anfani re ninu awon leri ati majemu ati adeun ti an se

0: pẹlu awọn ti won je eyin oluku agba lawon ile eko varsity yun ajo azu agreement odun 1999 kon abi mo pa boya 2020 09
1: temi o ni fowo soya
0: I mu awon adehun yi se na le se ri pe kudie kudie nbe ni eka ti eto ikeko ni orile ede Nigeria eje awowo bayi eje awowo bayi ni pinle ondo gan
1: omo na jama ni mi
0: eje wi osu to je pe ti awon akeko wa to je pe ti awon oluku agba ti nbe lawon ile eko varsity ti an ti dase ele Uncle Baboni abo so pe iro mo pa lori oro ti mo nso yi na.
2: Mhm. Ko sira ni bejare.
0: Mhm.
2: O taro. Mhm. O taro pon bele no nsa yan.
0: Mhm.
2: Bo se sele gan niyan.
0: Mhm.
2: Alade ni yi.
0: Eh?
2: Mo ni ade akan.
0: Nkila ade.
2: Ti ijoba ba le boro e nawo mi. Ifi mo ni ta fun ijoba gan.
0: Ah, mo jo fe ma je ko oro ti e towo towo ni.
2: Okay, jare. Ko ka mi na ijoba na pe. Omo awon governor yan tan ba fe se bura wa ni nice. Boya ko ma lo ada ti ibon. Kan fi se bura wole fun
0: governor
2: eru a ma ba won won le se nkan ton so ni campaign fara ilu
0: oku baba
2: e jare ri buruko e se temi
0: o ma n to ma n sele ni wi pe boya won le kanpa ni
2: okay
0: gbogbo awon nkan won yi na ni o ma gbe le kin se bibeli ati qur'an ni kan jo ma wi pe
2: ada ti ba ma wa ni be
0: ise se ni
2: okay
0: ṣugbọn nigba ta won ba wa nawo gan won wa
2: won ni mo ba
0: bibeli won nawo
2: okay kan compulsory ba ta da yen si
0: okay yes
2: ni gbogbo ko ma lo
0: you know da
2: eh won ni ma se dada
0: you know da
1: Ni
0: ma ja o ti bi le ni ti bi le ni ori le de Era kun
1: dabo
0: ebe mo be yin eyin ijoba wa kin se pe mo fi nla fi yin ohun Emi ase dada aku ko se dele o Awon nkan te ba ti mo pe agbara yin o ni gbe te ba Idi aba ti mo fi so eleyi ni wipe a tun ti nbe ni asiko ipolongo ibo
2: ba ni lowo lowo
1: Awa lati le ni lo lagbara ju
0: Ngba ti eni tin lo le igbimo asofi ti ma so pe won o so mi
2: Okay
0: won o so na
2: Aha
0: won o ko le igbe
2: Okay ke the governor fe se
0: Ke the governor fe se
2: o ma se o
0: ileri alangba ni
1: ilu Naija yemi ase dada akun
0: So ri da won asofi lo ti e wa buru jayi
1: Dada toro ni si
0: Oh, bere pe kini di mo fi so pe buru
2: jai kini bata mo e
0: idi ti mo fi so pe buru jai na ni wi pe
1: joba ru e o da emi oni so
0: ti an ba ti le dibo fun won bayi ni patake eyi un awon tin lo si abuja
2: okay
1: bo se joba lu
0: oro ogun won o weyin wo mo o
1: lati le ilo lagbara
0: o diru ojo bayi o diru akoko bayi o diru igba bayi ti an ba tun wa ibo lodo awon ara ilu
1: ka je n to gan kaye le dogba
0: awon kan ti o wa to nkan won ma wa fi tan wa je asiko ina mo npin re si kongo ka ka kiri asiko ina mo npin pali magi ka ka kiri
2: o ma se o
0: bo ti wa ni leaky na lo wa ngba njaja bara wa so to oro lori eto yi
2: be ni o
0: eyin baba mama eyin na ti na nbe nbe Asi gogogba to ba tin gbona genjen lara yin na le mo lerile ka te mo je leri pe wa lai da lai a tun dibo fun mama a tun je kini kan fun mama a tun norun mo
1: Ajo ka ye so pe Naija o
0: Eje ko wa dojo obu kan bere sin mo pin pali pali o ti ye yin
2: ko do rice kankan
0: e kan ye ba se kongo
2: a te mange
0: lori feed gangan
2: o ma se
0: o ti mo kini yen
2: mo ti ye mi
0: o kini yen kini se kini yen
2: o ma se o
0: obo won ni ti oju ba tin se pin bayi se na ma mu ipin loju ti ma nfi won oju ti awo omo nigeria ko igba ti ebi ba npa wa igba ta ba roju kokoko yi nikan na la mo mo igba na la mo jamla ta mo jamo enu wi pe ah lalai e wo be ba de bi arini bu tori pe anuna ladugo wa tori pe alona ladugo wa tori pe awon mo wa o se kini kan kini kan irola loju te
2: ja kan le bilopu ti
0: na ni ni wo mi den
2: bi o ma se o
0: mi 20 bi
2: wo
0: mi 30 bi won ti mo wi pe won mo bi te week si
2: won mo won get won finally
0: you won get yin

0: wọ́n ṣe tẹ́láti rin ìrìn àjò lọ sí òkè òkun. Tó bá jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ ni The Post Communication World Limited gẹ́gẹ́ ni ìdán rẹ̀. The Post Communication World Limited gẹ́gẹ́ ni ojúlówó abáni. Tó ìwé ìrìn àjò lọ sí òkè òkun. Láìsí báyọ̀báyọ̀ tó ń ti jìbìtì nínú. Our service include hotel reservation, accommodation booking, visa assistance and processing, travel insurance, airport transfer, pick up and drop off, tour packages and sightseeing booking, holiday package, both local and international, car rental, travel consultation, group travel arrangement. Gbogbo ẹ̀ pàtó là ń ṣe lórí iléeṣẹ́ tiwa. The Post Communication World Limited. Kì í fi dúdú pẹpẹpẹ ní iléeṣẹ́ tiwa. Kì í fòrò lò fún ohun. Òtọ́dún tàbí ṣiṣẹ́ lólu iléeṣẹ́ tiwa lójúkà gba òtẹ̀ ìjọba gbà. Gbogbo àwọn tó ti bá wa dòwò pọ̀ ní iléeṣẹ́ wa pẹ́lẹ́tẹ́ ni wọ́n jẹ̀rí. The Post Communication World Limited wà ní. Number 81 Orimolade Street, Sabo Ondo City. Gmail address wa ni postcommunication@gmail.com. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọlé sólù iléeṣẹ́ wa rè 0062905882 tàbí 081221642. The Post Communication World Limited. With God and guidance will take you global.
1: Post communication na le ngbo yi post communication ile je kan to je pe ti ma ba ni se ran lowo lo si ile okere to je pe oro wo ni konu nko honu ko ni tabi sugbon nu nitori bi pe awon nigbagbo ninu transparency number to lo sodo won leleyi o laipe laijina ati jo nduna dura eyin lori eto yi odidi iseju me edugun ni won o gbe te wa lai olohun boye mi kan ti e si mo o ti e mo rile idi ti mba ni kin lo bayi mo
2: na si afghanisa
1: Afghan Afghako. Oba ni ki mo lo Iran.
2: Owo wa ni be, owo wa ni be.
1: Ti go. Number to lo sodo post communication leleyi, be ba tin pe won, awon funra won ni won o gbe. Ko si PA kan abi kini kan. Number to lo sodo won leleyi 0806 290 5882. Le kan si 08062 905882. E pe won ki won ba yin seto irin ajo yin lo si ile okere. Ko si gbogbo country tin be nle tin be lo ile di agbala aye te fe lo ti won o ni lead yin de be. Ko to di pe ngo se oju opo le je kin kan si ile ise Yomes Chemical Paint ile ise to je pe tin po oda awon na tin po oda na ba isugbo chemical ti won fi po oda lo niranran o bo ku si ile ise won Yomes Chemical Paint onda e je kin gbo won loke lohun ile ise kan be nile yi ti kin ta gbe ntu eyo chemical ti won fi po oda paint chemical to je pe ojulowo ponbele ni won da nde mo Yomes Chemical International ni o gonge ni won ni bi kata won chemical ti won fi pese oda iba je ti emotion tabi ti gloss gbogbo re lo piti mu sodo won imported si ni kin se ti le yi won wa ni afun bi owo street old garage ni to si matador opposite neighborhood market off arakale road akure ondo state eyin alara tuta ateyin lodindi e ma bo ni Yomes Chemical Paint owo oja wa kin kan ni legun eyin oda na oda ti e ba fi chemical won po npin yin ke be ni kin sin di olomi sooroso tenu ko tete bo liko ninu awon tin ta chemical paint nile yi Yomes Paint Chemical International ni olorun gba fun nigba gbogbo e wa ba wa dogo po ke mo pe rere ni oluwa we will satisfy you in all ways eyin te fera old says at retail says e di wo loja wa bade koda be ba se nkan si wa to be na ni reward yin yo gagara to number wa re 08067292008 tabi 08139319097 Yomes Paint Chemical loni arare lemi ateye yo fi lole aye wa gbo o on let igbo yo mess chemical paint oyibo to je pe ti man ta won chemical ti won fi npo oda eyi ti won fi nkunle ati eyi ti won fi nkun igi gbogbo nkan ti ba ta ti npe ni oda chemical re nbe lodo yo mess chemical number to lodo yo mess chemical leleyi 0806 729 2008 le kan si 0806 729 2008 tabi 081 39 31 9097 awon number mejeji won yi te ba sa tin pe yi te ba pe nbe Yomes lo mo gbe omo naija ma ni bi laarin iseju aya ko to di pe ngo me lo e je kin si oju opo le fun gbogbo omo Nigeria tin gbo wa lori eto yi 0805 551 1110 tabi 0706 677 1822 only number ti o wole si kulu igbo nsa fefe yi hello
3: hello ga mi ma ku eto
1: olon lo ma nse to
3: e mo fuse lataro
1: e mo seun wa o
3: don de lo pe lati joko
1: a ngbo yin
3: la gbogbo le mi soro tan
1: ami ase se
3: mo gbogbo te so e ma ja blame awon olosilu awa me kunu gan ni problem ara wa bẹẹni awa gangan ni ìṣòro ara wa tí ìyá bá ti ń jẹ wá a mọ pé ìyá jẹ wá o ṣùgbọn ọjọ kan tó a ti wá lé tó a ti lè fa ni kóńgò rẹ ti kan oníkàkú gbàgbé ìyá ẹ ade ma be la ma jo ta defila eni to defila ri enu ni o le paraku le ri fila bi aso to awa me kunu lodo jo ta ba mo pe ya nje wa ojo la to le gbara olohun to ati mo pe ya nje wa ba o le ta ba mo pe ya nje wa ka to le gbara olohun to awon ati mo bi won ti mo won mo pe ya nje wa ju ma me kunu amo to oga me ku eto
4: e se adupe

0: dawo ah odo tin re bi ana orun tin re bi atiwo ipede ti n wole si osugbon akoko yi o tin ko wa nipa pa mora
1: anaba nigeria no abe nigeria ni mo saye wa
0: onku babo ni o ya je ka ma digba dagbon wa ka ma lo
2: ori buruko e se temi aki gbogbo eyin fan wa o e ko ipanaja wa se reto itori ipanaja na guna wo a pade na ojiji o dabo
0: atemi atayin ko ni okuku pade lojiji
3: o le je do e buruko o se to ba nu o se ti ko
0: eyin temi lola na ni o
3: lati le lo lagbara ju le joba
0: odo ya so idi sodiki ya sa idi ni ala mala be ni Wasi wa buru mi dada. Omo omo eye di chairman. Iyoku ni ku awon ba se lo lo la wa lai. O na iyoku ninu awon ti omo nfi rugbon nfe na ma labi ta won kan ni le ise wa yi.
3: Ilu ba gide wi pe job.
0: E o do la. Ojo Friday.
3: Ori pe mi ori won ba. O fa ba ti o da.
0: E pe mi sori number yi leyin eto. Gbogbo nte ba fe kin ba yin se lori eto e pe mi 0704374793 0704374793 ni number mi WhatsApp number mi leleyi 0806096638 Alade tin je ade niyi lo ko ti mo nje Baba onikeke worldwide The only overgraduate in the universe. I do Bye for now.

0: ṣàwọn nẹfẹ ètò kan pàtàkì ibi tí a ti máa sọ nípa bí a ṣe lè lọ sí òkè òkun ní ìrọ̀rùn láì sí ìbẹ̀rù tàbí jìbìtì iléeṣẹ́ Evashine Films and Travel Nigeria Limited ló ṣe agbátẹrù rẹ̀ ètò yìí a máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Àlàmísì ní déédé aago mẹ́jọ àbọ̀ sí aago mẹ́sàn-án alẹ́ ní ìkànnì rédíò Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ Àgbáòye Àwùjọ Sunday Àgbáyé Jágilégbò ni a tukọ̀ ètò yìí abala méjì ni ó máa bá wa jọ bàbá màmá boy boy gẹ́gẹ́ ẹ jẹ́ kí a jọ gbádùn ètò yìí o ẹ wo ó máa láòdù gan ni sà a jọ máa gbọ́ ni power by Evashine Films and Travel Nigeria Limited.
1: Oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọ́n yọ rédíò àwa ara wa níjọ.
2: Atoto arere G Herbal Mixtures to yi o ko pada ku lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbo mi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisirisi 0907-720-7928 tabi 0906-166-6538 tabi kepe 0808-173-2777 eje kagbiyanju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than cure eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture mo lero wi pe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to ma nda oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wi pe ki se orileede adulawo ni pataki orileede Nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility ni airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka da ke nbe na ni o tori wi pe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pala ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lago ara wa ni won po papo oju lowo egbogi awogba arun to nge nu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lagu ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon eroja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kada ke nbe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele nu ko ma ba se aje re lo e wa ri wi pe ara o ma ji pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo tin je tolorun bi omo tuntun le yan o ma sun ko si bi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorileede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo mu ti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbianju ke ra G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon olu ilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe le kan si ero ibanisoro te le pere 0907720 7928 tabi 09061666538 tabi 08081732777. Gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages WhatsApp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixer Golden Herbal Mixer tele na lo nje be o
1: Glow FM 99.1 Akure Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa No other sound beats this. From dusk till dawn, we are the people's voice. Keep it locked on Glow 99.1 FM. We are not your

Mokinyin e kuro le e ku ise latoro lase lowe lejua ise wa koni dise opo ire nla moje a kojo pero yin la mo wa fun yin lati kan ni glow 99.1 fm Ijapuwe state akure oluware melekun idowo loruko temi saaju koko tin benu royin na re Ariwi se lo tin waye latari bi ijoba ipinle Ondo ti gbesele oriko ti egbe oselu alatako fe lo. Minisita kan lo tin yonbo are Bola Tinubu lori bi eto abo tin samana si lorilede yi. Igbimo apetu sawo leyi ti Aare Trump ti gbe kale en lo ti safihan ipinu lati le je gaba lori Gaza aroyin ke duro pelu wa o Ashe on te darapo mo wa heroin ori lekun rere ariwisi

yo gbe wa na ti keke re yerin le paito segun ajeni fuja na to kiti pa na ngo ororo ri eye ma gbe o olodun tu be ka gba erun mu se ase

0: ami o paito segun aje ni fuja o ti sadua mi
1: ewuye man o
0: tori pe aran ope ba ope se ota ka don o
1: buya buya kala ma be buye
0: de danga ye be wa isubu wa imati e aka no
1: eh ala jado
0: ale o ra be dede ale o mo de ti gbe o
2: Hello, Mr. Disley.
0: Yo, Yemi Lila.
2: Baba, it's all new. It's all new.
0: Bami, oh, Bami, Egwa, ama le Bami, Baba. Le Bami.
2: Ama kweto. Ay, bako kome gbo program ye.
0: Koko tiye yi.
2: Olu wa femi.
0: Olu
2: wa. Nati high school na kure.
0: Olu wa femi nati high school. Ni akure.
2: Na kure.
0: Ki be se tiye di le kale.
2: Bako kome, ogidi wa ni aye ka wule.
0: Eh, ibo mi ajo.
2: Bako kome, bako kome gbo program ye re. Sugbon kini ka ya, kini ka ya mi nirun se me ti gbo ohun eyi o.
0: Eh, ke ya.
2: Ke se e ka le wo rap go. Ki mi be gbo sports program yi we se.
0: Eh o.
2: Ibi mo to wa gbo program yi na le yi. Mo wa o pe se abe tu se ki le yi se sports program o.
0: Ya ke mi de ri
2: o. E tu so ka le yi.
0: Emi de ri o.
2: Jo baba. E ka le wo ga bi ko ka gbo.
0: Jọba pa merin jọ jọ ki yoru ki yoru kale iwo kokon fo tibo igbawo igbowo ta kure yi ki yoru ki yi yoru kale o kokon fo
2: ah wa a ti pe o ti pe nile ti gba wa akure so eh eh tete pa igi mo
0: eh
2: o ti mara eh ti se interpreter ni sosi
0: oh
2: ni oyibo ni oyibo hi kale eh hi yoruba so o ti mara
0: Oya ki omo kale yo ko yo fo yoru kale nre te fo da para wa le rin na
2: ah o ba ju koko onu gan ni mo de ma pon koko yen lu e mo bere ni sagiti ni je ni
0: mo de ma pon koko yen lu e
2: mo de ma pon koko yen lu e ma okay a pe number okay o da pe mo tap number yen pe ni number te gangan
0: ma pe
2: mo ti tap e ma para pe yen
0: o se
2: ma para pe yen ale agueto
0: Leo, you never saw blessing. A affair. You wrote to Wawa, one now,

0: ẹ kalẹ̀ ẹ kulẹ̀ ẹ kaabo sórí ètò yín ètò ever shine on fm. Ele to kale si ilu Akure Oloye Mekun nile ise Glo 99.1 FM.
1: Itowe lo soke okun ile ise ebasan awon lagbade fun.
0: Ah lagbara Olorun Oluwa seun aye ni Olu omo loruko temi to soju fun ise Evershine Films and Travel Nigeria Limited nibi ta ti mo ba yan seto werinna bo eyan se ma de oke okun loruko oga agba ile ise wa iye abasada sa anu ijiti gboba niyi ti lesikan adaja wow bi oba bomi oni mu kinyi kale ni mo tun kinyi ku le sori eto evershine on fm

ni pe papa nle ise Evershine Films and Travel Nigeria Limited won tan se na ni pe lati ba yan seto ewe irinna bo se ma doke okun ni rorun lai ni bayo bayo ninu ko sorilede te fe lo ti le ise Evershine Films and Travel Nigeria Limited ta ni gbe

0: fun anfani eyin te gbo dada le kan be ba nbo lati ko te fe wa sile ise ever shine lati ore okiti pupa igbokoda ori omi be be lo beyin ba ti gba ondo wo lu akure bole ni ga ondo garage toro se se kan ma gbe yin wo gboro bo ba ti ja yin le ni ondo garage e kan ra bo si waju garage okada mo gbe mi lo le ise ever shine to koju da first mulaco te ibe gangan gan ni bo ba wa je pe moto ti yin le yin gbe abi eyin o gokada to je e sa be ba ti kojo ondo garage erin si mo waju die e de custom junction te ba ti de custom junction erin si mo waju die e kan bypass junction te ba ti koja csc grammar school bypass junction lo kan e ma ya sotun e ma ya sosi e ma bo straight sugbon lati bypass junction yen e ka opo na bi marun si waju iyen lowo otun yin owo otun ni o e ko opo na bi marun si waju e ri le se fashion lori upstairs lori ile petesi ile alaja meji ade ko si waju ile se fashion fashion films and travel nigeria limited e ma ri nbe gadagbagadagba bai la ko sibe ohun to se pataki si ni pe number ta pe fun yin e ma gbagbe si ile o 09036 96 43 22 e ma pe number be ba wa lori okada e ma pe be ba de le se wa e ma pe o e ma pe number o se pataki
1: let's go there
0: e ma si jokado gbe